0: kung ikukumpara naman sa ating mas less permanent na OCW at the time, overseas contract workers, na noong mga panahon na yon, hindi naman ganun kahaba po ang mga kontrata rin na pinipigay. Siyempre, may mga iba't ibang mga pangangailangan yung mga yan, mga nag-asawa ng mga dayuhan, mga may mga permanent residency na, mga anak na mga dating mga Pinoy na naging ano na, naging foreigner na. Mga kagaya ng example yung ano yung lolo ko, ano yun eh, World War II veteran yan. So eventually nag-elect siya ng ano niya, ng kanyang ano American citizenship. Tas
1: okay.
0: Ayun, yung mga anak niyan magpo-fold din sa mga ganung mga gray areas, sir. Eh.
1: Okay.
0: Kaya yan yung naging ano niyan, yung pag-grow niyan. Yun nga lang, hindi lang talaga nagkaroon ng ano ng batas na maging isang departamento po ang commission po natin. Kung babalikan natin, sir, kahit nga yung ano yung ating mga overseas Filipino workers eh, yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila, nito na lang din nangyari eh. So siguro may pagka-chance din ng commission natin balang araw na makita din to. 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos. Kasama na diyan syempre yung ano yung permanent at hindi permanent po. So meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw, magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
1: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, imbes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
2: Pwedeng ganun.
1: Diba?
0: Pwede pong ganun, opo.
1: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na-establish siya noong 1980?
0: Ano po, Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa visa po ng ano na secretary, may dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas, pero at the time po kasi mas nakokonekta siya sa may time po kasi na under po siya ng ano ng Department of Foreign Affairs. Parang ang nangyari diyan eh parang ano executive director na under secretary level at the time. Tama po kayo sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo Ang DAA ay ang unang kalihim. Ito naman po itong executive order na create po ng panahon po ni then President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nagtalaga na ang commission natin ay maging under ng Office of the President na at under ng Office of the President, meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official. Designated as secretary din. So yun. Secretary level po yung ano, yung magiging ano noon, yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunaan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
2: At yun nga yung ano, yung napakalaking kontribusyon ni Secretary Dante Arevalo Ang, yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. Pumupunta
1: babiyahe
2: pa yung mga,
1: pa,
2: babiyahe pa yung mga nurses natin. Titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos. So, nalakad ni Secretary Daa na magbukas na lang ng testing center dito
1: sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas. So, ang laking convenience para sa ating mga nurses.
1: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
2: Hanggang ngayon.
1: Okay. So, yeah, so, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano bang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney JK, lalo na sa pamumuno ngayon ni Secretary Clink Ang?
0: Ayun, opo. Siguro ano no tama po yung maganda po yung tanong niyo na yan. Doon na lang ako magfo-focus dun sa current na lang po sa pamumuno po ni Secretary Dante Clink Ang II. Pero sa konteksto nga lang po nang nabanggit po ni Sir Ares, marami ng magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon, kagaya nga niyang sa yung pag ano na pagdaos po ng ano ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas imbis na mag-abroad sila. During that time din, syempre ano nilalayon din natin yung ano yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na nung una no, sa panahon po ni Secretary Daa po eh, yung sa pag ano po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po sa current na panahon, unang-una talaga ano po siguro ano yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo doon sa ating mga frontline services lang. Mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gaano kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga ano Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonek sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
1: Yes.
0: Opportunity na ano na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon para habang ambassador ng ating bansa din, parang pinapakita na ito mga Pinoy na magaling sa ganito, hindi lang puro kanta ang ginagawa niyan, mga leader din yan. Ngayon po, Sir Ray, hina-highlight po natin na maigi po yung mga Pinoy na o may dugong Pinoy na nahalal sa mga posisyon na matataas sa
1: yes.
0: abroad. Isa sa mga naging highlight ng ating diaspora summit nitong June 16 ay yung pagpunta po ni Senator Shelly Calvo ng Guam. Ano po yan? Incumbent na senador po yan. May pinuwi po siyang dugo. At isa sa mga naging bahagi ng ating panel. Marami pa po tayong hina-highlight ngayon ng mga naging pinuno o may inuupang mataas na katungkulan abroad na proud din sila sa dugo nilang Pilipino at pinapakita at ipinapasok din nila yung mga kaalaman o yung ugaling Pinoy sa kanilang kung paano sila magtrabaho. Kumbaga, napaka maganda nilang representante ng hindi lang ng trabaho, kundi ng pagiging Pinoy. Kung paano ba magtrabaho ang Pinoy, hindi naman dingin sa kaalaman natin, sir, na ang tingin sa mga Pinoy abroad talaga ay masipag. Resilient, di ba? Yung Pinoy, ano yan, bigyan mo lang ng ano, ng konting resources sa trabaho, kaya niya nang gawin. Yung ordinaryong draftsman, nagiging architect. Hindi lisensyadong engineer, kaya mag-mechanical engineer. Kaya na mga Pinoy. Kaya talagang na-value yung mga ganong mga bagay doon. Ngayon, hindi lang tayo tumitigil sa mga ganitong bagay. Pinapakita natin na pwede rin silang maging leaders. Pwede silang maging magiling na scientifico. Yan ang mga ginagawa ng ating kalihim ngayon. Hinahanap namin yan, ini-engage namin yan, hina-highlight namin yan. At syempre, napakalaking pasalamat namin sa Radyo Pilipinas World Service na nagiging ano namin, katuwang namin para i-broadcast to. Ito mga kagalingan ng ating mga kababayan abroad through our program ngayon, Bridges on Air, tsaka yung isa pa nating programa na Servisyong CFO, makikita talaga doon na ang galing ng Pinoy. Ngayon, itong mga engagement na ginagawa natin na to, two ways yan. Siyempre, na-highlight natin siya. At the same time, inaano rin natin na paano pa ba sila makakapag-contribute dito, pabalik sa atin. Parang yan yung pinaka-main na driving point ng ating kalihim ngayon na i-reverse yung view na brain drain.
1: Yes.
0: Ngayon, brain gain. Hindi naman batid sa ating kalaman. Siyempre, mga yan, mga kaya kapatid
2: may
0: natin.
2: May nabanggit pa nga, attorney, na hindi lang daw brain gain. Brain circulation.
1: Oy!
0: Ayun.
1: Magyon, ha?
2: Pero balikan ko lang yung binanggit mo na may mga emerging na Pilipinong political leaders, no, lalo na sa Amerika. yung dating mayor ng Daly City sa California ay ano,
1: Pilipino?
2: Pilipino, pamangkin ni Vice President Gingona.
1: Ha? Ganun?
2: Si Mike Gingona. Hopefully nga maimbitan rin natin
1: sana, sana,
2: dito
1: oo.
2: Sa CFO, pero marami yung kaibigan ko mismo, dating presidente ng St. Scholastica's College Student Council, ay naging mayor ng isang town sa Arizona.
1: Arizona, USA. Wow.
2: So marami sila, hindi lang natin na-oorganisa.
1: Mm-hmm.
2: Pero emerging political force na rin ang Pilipino sa Amerika. Dumalaki ang puwersa.
1: Oh, hindi pa kasama diyan yung mga artists.
2: No? Yung mga artists, na marami yan.
1: Marami. Yung mga, di ba, ilang beses na feature sa mga international news wires, yung mga naging main chef sa White House, di ba, na naging main chef ni ano, ni Bill Clinton, ni George Bush, mga Pilipino, Pilipina. So napakarami, plus yung of course meron ding mga military officers sa US Armed Forces na mga Pilipino, climbing up the ranks sila.
0: Nagtapos sa West Point.
1: Sa West Point, di ba, mga nagtapos. So all of that nabibigyang atensyon ng CFO. Tama ba doon, Attorney JK?
0: Yes, opo. Yan po talaga yung pinaka-main na ano yun, na approach ng ating kalihim ngayon talaga is yung ano, yung pivot namin to ano, to diaspora engagement. Makita natin na may magagawa sila tapos ma-highlight natin. And the same time, syempre, nakikita nila na oh, pwede pala rin kami makatulong hindi lang to our remittances. Di ba? Hindi lang yung pinapadala namin yung pera, mayroon pa pala kami mga pwedeng gawin. Bukod yan, syempre, hindi rin naman natin ano, makakalimutan syempre yung mga pinapasok nila na remittances. Yung engagement natin with yung mga philanthropic groups abroad. Yan. Kagaya nitong huli, ang dami nga nagme-message sa amin actually. Na sa inyo ba namin i-donate yung aming donation para doon sa mga nayanig na lindol sa Mindanao nitong nakaraan? Sabi namin, ay hindi po. Kami po yung hahanap ng kapartner nyo na organization doon. Iko-connecta namin kayo para makonduct ninyo yung ano, yung inyong medical mission o yung contributions nyo. Pero hindi na po kami hahawak ng pera. Pero ano po, ang dami pa rin po nagme-message sa amin. Kasi may panahon po na nangyari din po talaga yon, lalo na nung tayo po na Haiyan. May mga ganyan sitwasyon eh. Pero syempre, dahil may mga restrictions po tayo sa batas, sa COA, nire-recto na namin yan sa mga mag-partner-partner na sila. Para at least mas better din at mas sure sila na yung organisasyon na pagbibigyan talagang existing. Yes. Kami na yung gumagawa ng vetting process for them. Kunyari, ikokonekta namin sila sa Rotary dun sa Mindanao. Tapos pag-aanoin natin sila, pag-usapin namin, kasama kami as a third party sa usapan nila. Tapos dun na nila magagawa yung proyekto.
1: Yun.
0: Kamakailan lang actually, ano eh, kung hindi lang sumabay sa activities ng ating ano, ating anniversary episode ngayon, ang i-highlight sana natin ngayon yung naging proyekto namin kasama ang isa sa mga Papio awardees si
2: Dr. Barroso.
0: LV Barroso.
1: Oh, okay.
0: Nitong nakaraang mga linggo, dalawang sunod na linggo po 'yon, ang pangatlong linggo sir dito na sa opisina namin, nagkaroon ng ano ng tuberculosis screening.
1: Oh.
0: Ang ginawa, okay. Isa sa mga adikahin niya ni Dr. LV ano Barroso is yung ano, gusto niyang i-mitigate kasi yung epekto ng ano ng tuberculosis sa Pilipinas. Alam natin na ano common pa rin yan dito sa bansa natin. So tinuruan niya yung mga frontliners ng Ligao City at saka ng ano po ng Naga. Kung paano yung may mga test na iko-conduct, paano i-interpret yung test na yon. At the same time nag-provide din sila ng gamot.
1: Uy.
0: Ngayon, itong partnership na to, tripartite to kasi ka-partner din namin ang ano ang Naga City bilang isang palingbayan partner.
1: Mm-hmm.
0: Tapos Papio Award din namin yung nagko-conduct. Kinukonekta namin.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, tatlong party saka pagtulong-tulungan sila, 'di ba? Nagagawa nila yung ano, yung mga magandang mga proyekto sa tulong din ng ano ng opisina natin.
2: Yun nga yung nakakatuwa nung ano nung summit, Jerry. Yung diba, ang nakikita natin madalas sa mga Filipino-Americans.
1: Yes.
2: Na-meet nila doon sa summit Yung mga Filipino-Canadians, yung
1: Wow.
2: mga Filipino-Germans, yung mga nasa Japan, yung mga nasa Qatar.
1: Parang
2: Parang,
1: Rio.
2: parang, like, oh, ito tayo, iba-iba tayo ng lugar. Nasag-uusap-usap na sila kung ano ba pwede natin gawin together.
1: Oh, wow, ang ganda.
2: May ganong dynamics
1: ang
2: nangyari doon behind the scenes.
1: So, yun ang sabi natin looking forward kung ano yung mapoproduce ng summit na yun. Yung nakita-kita na yung mga Pilipino from different country, host countries. Like you said, may Filipino group sa US, Canada, Germany, alimbawa, Middle East. Nag-usap-usap na sila doon pa lang.
2: Nakikita sila doon. Kasi nagkikita lang siguro sila virtually. Pero ito,
1: talagang personal.
2: Magkakatabi sila doon. Harap-harapan sila.
1: Doon pa lang, makakabuo na sila. Di ba?
2: Katuwan-tuwa si yung isang in-interview natin dito, si Mr. Acera. Si Engineer Acera.
1: Kasi Engineer Acera.
2: Ang tagal niya akong kinausap. Kasi tuwang-tuwa siya na ang dami daw nating tinatanong sa kanya tungkol sa technology na.
1: Oo, nga, may pangako ko sa kanya kung sakaling makaka-attend ako ng summit, mas marami pa akong tanong.
2: Oo, right. Tuwa siya na may programang ganito na nakakapagpaliwanag sila kung ano yung pwedeng gawin ng silang mga medyo umasenso na doon sa ibang bansa. Paano nila ibabalik dito
1: sa Pilipinas? Oo. Pero matanong ko lang, Attorney J.K. and Ares, meron ding akong isa sa mga naging striking sa akin dito sa Bridges on Air, maging sa servisyo ng CFO. Yung programa ng CFO para sa mga kabataan, lalo na yung mga second or third generation na yung mga pinanganak na sa abroad ng mga galing sa mga from Filipino parents. May programa rin kayong ganun.
2: Yung U-Lead yata.
1: Yan yung U-Lead, di ba? Active pa yun. Kasama rin ba sa na-feature sa summit yun, Attorney JK?
0: Ay, opo. Napakagandang tanong po ninyo yan, sir. Opo, nakasama po yan sa summit natin. Actually, yan yung panghuling panel eh. Yung nangyari ng hapon sa pamumuno o pangunguna ni Clive Arguelles. Siya ang moderator ng panel na yon. Isa sa mga bahagi ng panel na yon ay si Corina Dutlo. Galing siya ng Australia, Australian Filipino Community Service AFCS. Siya ang CEO ng grupo na yon. Siya ay participant ng aming ng
2: ULIT
0: na program namin. Opo.
1: Mm-hmm.
0: So, yan naging bagay siya. Pili nga yung video nung pagpunta nila, yung mga pagpunta nila sa komunidad, sa
1: That's
0: mga
1: nice.
0: Museo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may ano din yon, may yung nag-aral din sila ng ating yung katutubo na pagsulat natin.
1: Mm-hmm.
0: So,
2: baybayin.
0: Yan yung baybayin. Nag-ano rin sa sila ng ganun. Yun yung mga na-touch na programa para sa youth. Actually, napaka-engaging nung discussion sa youth. Kasama rin dito ang ating chairperson ng National Youth Commission, si Yusek Joseph Francisco Ortega. At napakagaling din ng naging discussion niya. Talagang batid talaga niya na doon na talaga papunta. Sa dami nga naman talaga ng mga second or third generation na Filipinos abroad, kailangan na rin niyang i-touch eh. In fact, nag-pledge nga kaagad siya doon sa panel ng certain amount ng pera para sa isang proyekto.
1: Uy!
0: Na may involved na mga children, Filipino children from diaspora o yung mga second or third generation Filipinos. Binanggit siya eh. Binanggit niya pa yung amount na parang may ganung ilaan para sa proyektong ganun ang magiging tema. At
1: Uy.
0: Parang plano rin nila na mag-invite din ng mga parang mga kabataan galing sa abroad pupunta sa Pilipinas na parang summit style din.
1: Mm-hmm.
0: Nakita niya eh. Nakita niya yung kagandaan. Doon lang niya binanggit yun eh. Nakita niya yung engagement eh. May mga pinakita kami mga videos din tungkol doon. Siyempre, ang sa amin dyan, maaga pa lang, mapakita na natin yung Filipino roots ng mga
2: connection.
0: Oo, kasi alam naman natin kung sa bahay, siyempre, magulang nila, itatrabaho. Hindi na nila matututukan yung aspeto na yan minsan eh.
1: Mm-hmm. Ito naman.
0: Minsan sa labas na talaga nakukuha yan. Eh, siyempre, adjusting sila, minsan, kumbaga, hindi rin nila ano yung identity nila, di ba? Parang hilaw na Amerikano, hindi naman na

0: Yun ang naging sagot.
1: Isa sa mga nakatulong ng malaki para makuha nila yung gusto nilang makuha sa pansarili nilang buhay.
0: Okay. So sa summit, meron ng direksyon na kung paano papalalawakin ito, itong ULID na to, Attorney Jackie Ares.
1: Ano nangyari, yung summit, parang na-validate na yung direction ng CFO ngayon. Ay tama. Kasi dati kasi ang parang ginagawa lang ng CFO, ministerial.
0: Parang nagpa-process lang ng papel.
1: Oo, yung mag-i-issue ng certificate,
0: magpapapito, lang, seminar.
1: Pero ngayon kasi may active involvement, may mga programa. At yun yung inumpisahang gawin. At nung nagkita-kita ng summit, parang naging validation na maganda itong ginawa dito.
0: Tama.
1: Maganda yung ginawa ng ULID, maganda yung ginagawa ng Link Appeal. Pero Attorney JK, may isa akong medyo siyempre nakiki-isyosory tayo sa mga usap-usapan doon. Pinag-uusapan doon yung Atikha na programa.
0: Atikha.
1: Yung retirement village na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna.
0: Uy, talaga. Ano yan? CFO-led endeavor ba yan?
1: Parang yung CFO nagfa-facilitate. Yung may isang grupo, baka alam ni Attorney JK yung pangalan ng grupo. Sila yung nag-spearhead. Ang daming nga nagre-retire na ng mga Pilipino na nagaling sa abroad. Pero pagdating daw dito, sige, nag-retire. Pero wala naman daw parang
0: community
1: or support system. So magpa-pilot sila nung retirement village.
0: Okay. For Filipino diaspora na gusto nang umuwi, mag-retire.
1: At yun nga ang tawag yata, Atikha. Na ginagawa sa San Pablo.
0: Laguna.
1: So, yung pinag-uusapan ng mga nando sa, kasi may kausap ko yung mga reporters dun sa isang mesa. Doon sa likod ko, pinag-uusapan nila yung Atikha.
0: Okay. So any follow-up on this doon sa Atikha, Attorney JK, kung meron?
2: Opo. Bali, itong sa Atikha, actually, namin yan eh. Meron din kaming existing na partnership with Atikha. Tapos yan, isa yan sa mga nakailang, kung matatandaan nyo lang nung mga nakaraang, siguro, 2 buwan na rin ang nakalipas, si Sir Manolo, Manny Tibe, nag-report sa inyo, nagbahagi siya ng balita, CFO correspondent natin, tungkol dun sa pagpunta nila sa Atikha. So yung Atikha, yun yung Overseas Workers and Communities Initiative Inc., isa siyang NGO. Ang opisina niya yun doon sa San Pablo City at doon din nila ini-endeavor na magkaroon ng retirement home. So, ito matagal na narin nating partner to, si ang kanyang chairperson ay si Ma'am Estrella Dizon Anonuevo. So yan si Ma'am May Anonuevo. And I think kung hindi ako nagkakamali, bahagi din siya ng parang yung parang isang sector sa DMW, kasi may ganung sector yung para may mga iba't ibang sector na nagre-represent. Parang bahagi din siya ng ganun na nire-represent din niya. Ngayon ang proyekto na ini-endeavor na mangyari sana is parang model continuing care retirement community, CCRC.
0: Okay.
2: So yun yung magiging sana na may mangyaring ganun. At may parang advanced geriatric care din na magagandang nila sa mga nagre-retire. Siyempre yung sa CFO, through yung balikbayan program natin, yung ating yung sa partnership natin with yung mga sa LGU, parang ito na naman po tayo, kaninang binabanggit ko, ikukonekta naman namin sa LGU po ng San Pablo, tapos yung Filipino diaspora group naman, Atikha. Yan. So mag-o-organize na sila ngayon. May mga objective sila at mga responsibilidad namin, syempre, yung network namin para sa brain game magamit din nila. Yung Atikha naman syempre ang mag-o-oversee naman ng facility. Ngayon sa amin talaga through our link up

0: program din and balingbayan program para makapag-source out din ng mga ano mga donations kung kailangan man.
1: Alright.
0: Ngayon, nasa early stage pa lang po itong partnership natin. In fact, kaka nagtag ano pa lang tayo ng ano eh, nagko-contact pa nga lang sila ng ano ng mga site inspection doon sa facilities sa San Pablo. Ito, ano to eh, part and parcel to nung isa sa mga adikain natin, parang nanganak na lang na ano, kung naaalala nyo, isa sa mga proyekto na ano, na unang ginawa namin sa pangunguna ng ating kalihim, eh yung ano, yung Medicare, Medicaid portability. Konektado yan
1: Oh,
0: dito eh. Kasi
1: okay.
0: kung
1: Medicare,
0: halimbawa,
1: Medicaid.
0: magawaan mo to eh, ng tama, magiging recognized na facility yun. Tapos pwedeng doon na gamitin yung ano yung Medicare ng ano sa US, 'di ba?
1: Okay.
0: Parang ano gagana na. Kasi sa ngayon kasi sir, 'di ba, hindi pa allowed 'yun eh.
1: Oo,
0: Magagamit
1: hindi
0: mo
1: pa.
0: yung Medicare Medicaid mo within US territories lang eh. Kaya inaano namin na malabi na ma-recognize.
1: Para
0: Siyempre, subject.
1: bigyan lang natin ng context, attorney, no. Itong binabanggit mong Medicare, Medicaid. Ito yung parang PhilHealth sa Amerika.
0: Yan, opo.
1: Na kung mapapayagan yung portability na yung Medicare, Medicaid ay magamit dito sa
0: Pilipinas.
1: Pilipinas, so pwedeng yung retiree na Pilipino
0: Ano ba, pwede
1: o
0: magpa-hospital
1: magpapunta
0: sa ano?
1: sa isang ospital dito, sa St. Luke's o sa Asian Hospital, sagot ng
0: Medicaid,
1: Medicare,
0: Medicare.
1: Medicaid.
0: Sa US, sasaluhin yun.
1: Kasi sa ngayon, hindi ganun ang sistema. Yun talaga ang
0: Opo.
1: alam ko, bago pa lang ako sa CFO, yun ang laging ine-emphasize si Secretary Clink na sana yun yung maiwan niyang legacy.
0: Yung maging portability,
1: Yung mapabayagan
0: yung
1: yung portability.
0: Medicaid ng US para ma-apply dito sa Pilipinas, sa mga ospital dito sa
1: Kasi mukhang
0: Pilipinas.
1: kailangan niya ng ano eh. Kailangan niya ng Act of Congress, Amerika.
0: Wow, okay.
1: Batas kasi yung ano po. In fairness ano Sir Ares, Sir Ray, may mga ano naman tayo, may mga nagsusulong nito at may mga partners tayo na group sa US na naglalabi rin actively. May mga gusto naman na ano na senador na ano na i-adopt to. Pero syempre, mahabang laban pa to sa totoo lang eh. Kaya nga gusto rin namin i-try government to government na lang kung papayag si Trump, ibigay niya kay ano kay BBM na i-allow niya. Magre-recognize sila ng mga partner facilities. Kunyari, papipili sila ng hospital, di ba? Yung mga hospital na pasok sa standards nila, yun yung pwedeng gamitin doon yung kanilang PhilHealth nila, yung Medicare, Medicaid nga nila. Ngayon, kung babalikan ko lang, kinontextualize ni Sir Aris ngayon sinasabi niya, yun sanang maging ano sa facility na to, i-connect through Balingbayan and Link Appeal program din namin. Kung wala mang Medicare, Medicaid, at least through yung implementation ng ano ng Link Appeal natin. Yung pagpapacilitate namin ng mga donations galing sa ating mga overseas Filipino group or partners doon para doon ilagay. Kung
0: Okay.
1: ma-recognize namin as isa sa mga partner namin na komunidad doon na may pangangailangan, 'di ba? Kung ano, kung kailangan ng ano ng financial support. So, iko-connect-connecta namin. Yun yung magiging partnership namin with Atikapo, if ever po.
0: Alright. Now, mayroon tayong ano dito, audio-visual presentation, Ares at Attorney JK, regarding dito sa 2026 Diaspora Summit
1: Yung anniversary ng CFO
0: and
1: amin.
0: yung anniversary ng CFO. So ito ay ikang audio-visual presentation. So we will play and air this now para mapanood at mapakinggan ng ating mga kababayan. Narito po ang ABP ng 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas.

0: hindi dapat yan base sa takot sa ano.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa pamilya naman, it works both ways, no? So sakripisyo ng ating seafarer. So ang seafarer, ang amo sobrinos nakaalalay rin hindi lang sa ating mandaragat, no? Kundi sa ating sa kanilang mga pamilya rin, ano? So also importante rin na pangalagaan rin po ang kalusugan ng pamilya rin po, mm-hmm. no? So syempre kung iisipin natin yan, halimbawa ang isang miyembro ng pamilya ay nagkakasakit, syempre malalaman ng ating seafarer,
1: mm-hmm.
0: yung kanyang pag-iisip somehow lilipad pabalik ng bahay, no? So part of him pupunta sa ano, no? So mahirap po talaga, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero mas maganda know your benefits and avail of those benefits. Some of the problems naman are age related, regardless mm-hmm. whether seafarer or
1: dependents,
0: mm-hmm. no? So avail of it in the right way.
1: Salamat po, Doc Domingo. Tama po yun dahil katuwang nyo po ang Amusup talaga. Ayan po ang pundasyon kung saan po itinayo, itinatag ni Captain Oka at ngayon po itinutuloy ni Doc Oka ang mga serbisyo po ng ating union ng Amusup para sa ating mga mandaragat at sa inyo pong mga pamilya. Nandyan lang po ang Siemens Hospital, nandyan sila Dr. Domingo. Kaya po huwag nyo po isipin na pinahihirapan or dagdag record. Nandito lang po talaga para i-ensure na kayo po ay malusog at para po pag kayo sumampas sa barko, ay wala po kayong ma-experience ng mga problema. Ako meron man po, nandiyan pa rin po ang telehealth natin, ang telemental health natin para po meron kayong access sa ating mga serbisyo sa Amusup Siemens Hospital. Ngayon, sa inyo pong mga screens, nandiyan po ang Amusup Contact Center details natin, ang telephone, mobile, globe, and smart natin. Paalala lamang po para sa tawag lang po ang mga numero na yan. Meron din po tayong Amusup Official Facebook page and group and Amusup Official YouTube channel kung saan po natin ina-upload ang mga episodes ng ating alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service. And for more information po on the service units po ng Amusup, kabilang na po dyan ang ating Family Medical and Dental Plan sa pamamagitan ng Siemens Hospital, sa dyan po ang www.amusup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang Amusup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amusup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa inyong agarang tulong po at komunikasyon, nandito po ang kanilang mga contact details sa inyong mga screens. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Janela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas at ang ating ka-Amusup na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Dr. Domingo ng Amusup Siemens Hospital Manila, sa inyong mahalagang pagbabahagi ng kaalaman ngayong araw. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang inyong walang sawang paglilingkod at malasakit para sa kalusugan at kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Ngayong Men's Health Month, magsilbi sana itong paalala na ang regular na check-up, tamang pagkain, aktibong pamumuhay at pag-iwas sa bisyo ay mga simpleng hakbang na makakatulong upang manatiling malusog at makaiwas sa sakit. Sa ating mga mahal na seafarers at kanilang mga pamilya, tandaan po natin, kapag malusog ang katawan, mas matatag ang pamilya at mas ligtas ang bawat paglalayag. Pagbati rin po muli, syempre, sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amusup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusup.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.

0: Silbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Jones.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Sa kasaysayan, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ay ang magnitude 8.0 Moro Gulf Earthquake noong August 17, 1978 na nagdulot ng 12 metro ng tsunami at umagaw ng maraming buhay. Isa rin sa mga pinakatumatak ay ang 1990 Luzon Earthquake, magnitude 7.8 na yumanig sa Baguio City dahilan ng matinding pinsala, pagkasawi ng daang-daang buhay at pagkasira ng mga gusali. Isang paalala, laging maging handa sa lindol.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa mga Pilipinong, sa mga Pilipino at maging sa ibang lahing nanonood at nakikinig sa atin saan mang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po naming inihandog sa inyo mula sa Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlement Adjudication Commission o HSAC ang aming programa. Welcome po sa panibagong edisyon ng programang Housing Rights with HSAC at ako po muli ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang membro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa iba't ibang plataforma. Unang-una na sa ating social media platforms, live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Human Settlement Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng regional adjudication branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan na rin ang mga programang Housing Rights with HSAC sa mga provincial station ng Radyo Pilipinas. Opo, kasi meron tayong regional station mula Batanes hanggang Hulo. Kami rin po ay inyong napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS eBox Receiver app. At para naman sa ating mga overseas Filipinos living and working abroad, mapapakinggan nyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast sa mga susunod na shortwave frequencies. megahertz, 12.120 megahertz at 15.190 megahertz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin itong tungkol sa Republic Act number 6552 o mas kilala bilang Maseda Law. Ano ba ang maitutulong ng batas na ito para sa ating mga homeowners, home buyers o maging sa ating mga real estate or real estate developer? At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa ay ating tatalakayin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa real estate management. Ito ay ang kasong Priscilla Safra Orbe versus Philinvest Land Incorporation na may GR number 208185 at nadesisyonan na noong Setyembre sa East taong 2017. Samantala, bago tayo magsimula sa ating talakayan, balikan po muna natin iyong mga tinalakay dito sa ating programa. Ditong mga nagdaang edisyon para sa ating mga kababayan na ngayon lamang nakasubaybay o nakaantabay dito sa ating programa. para kung sakali man ay makaka-relate sila, pupwede nilang balikan ito dito sa ating Facebook page ang tungkol sa usaping ito. Ngunit hindi na po natin babalikan lahat at baka kapusin tayo sa oras. Unahin natin itong tungkol sa verified complaint. Ito yung sinasabi na formal na reklamo na inihain ng isang nagsasampa ng kaso laban sa isang developer, homeowners association o sa member ng board at kahit sinong individual, depende sa nature ng kaso. Pero masasabi lamang itong verified complaint ayon sa naging talakayan dito sa programa kapag nakapag-comply ang complainant sa 2025 rules ng HSAC. At ang sumunod naman po dito ay yung digital transformation, yung tinalakay natin nung nakaraang episode kung saan napapadali at napapabilis ang mga transaksyon ng mga kliyente ng HSAC kagaya ng online payment transaction na tinatawag na UPay ng HSAC. Dito sa sistemang ito, hindi na kinakailangan pumunta physically ng isang miyembro sa mga opisina ng HSAC para magbayad ng kung anong transaksyon na may kailangang bayaran. Pipindutin na lamang nila iyong application sa kanilang mga gadget. Ayun, mas pinapadali ang buhay ng ating

0: Osya, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa. Kung saan makakasama po natin, andyan na po ba si attorney? Makakasama natin si Attorney Jemerson B. Corre, Attorney 4 mula sa Office of Commissioner John Christopher T. Mahamud ng Human Settlement Adjudication Commission. Magandang umaga, Attorney Jem. Welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC.
1: Maraming salamat, sir. Sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission, no? At sa ilalim ng pamumuno ng aming Executive Commissioner na si Abelino D. Tolentino III at ang buong komisyon, nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga viewers at listeners na sumasabay-bay sa ating munting programa. Yun po, good morning, sir.
0: Yes, sir. J. Arevalo po. J lang, di okay na po.
1: Sir Jay. Yes, sir. Sige po.
0: Okay, sa puntong ito, simulan na natin ang ating talakayan. Siguradong makakadagdag na naman ito sa kaalaman ng kaalaman at karapatan ng ating mga homeowner, home buyer bilang mga miyembro ng Homeowners Association. So, ngayong araw, pag-uusapan po natin itong tungkol sa Republic Act number 6552 o mas kilala bilang Maseda Law. Gayon na rin itong isang landmark case nga po na may kinalaman sa real estate management. Pero bago yan, ano po muna ang masasabi nyo sa ating mga viewer at mga tagapakinig sa ating programang Housing Rights with HSAC, Attorney Jem?
1: Yun na, nais po nating ipalala at idiin, no, sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito, dahil lahat naman po ng kasong dinudulog sa HSAC ay nireresolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya, no, na sumusuporta nito. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, case-to-case basis pa rin. Kumbaga, magdidepende pa rin ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipresenta ng bawat panig. Yan lang po, Sir Jay.
0: Okay po. So, umpisa na natin itong kwentuhan natin, Attorney. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong Republic Act number 6552 o itong Maseda Law?
1: Opo, Sir Jay, ang Republic Act, no, na number 6552 o mas kilala bilang Maseda Law ay itinuturing na isang landmark legislation. Ito ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon sa mga mamimiling ng real estate, particular na sa nagbabayad sa pamamagitan ng installment basis, no, o uhulugan. Si dating Ernesto Maseda o mas kilala pa nga nating Ernie Maseda, no? Opo. Ang may akda ng Real Estate Installment Buyer Protection Act o itong RA 9652 nga, naglalayon ang batas na ito na itama ang perceived imbalances o nararamdamang di pagkapantay ng mga transaksyon na may kinalaman sa real estate na kung saan ang mga mamimili ay nag-default o tumigil sa pagbayad ng installment payments ay maaring mawalan hindi lamang ng property na nai ay sana nilang bilhin, kundi pati na rin ang mga perang na ibayad nila sa installment, no? Sa madaling salita, protektado ang batas na ito ang buyers ng real property mula sa mga bibigat at hindi makatarungang provision sa mga sale o financing agreements.
0: So, masasabi natin, Attorney Jem, na itong batas na ito ang sandalan ng ating mga kababayan na bumibili o nakabili na ng real estate or real property. Tama ho, ano, Attorney?
1: Yes po, nakabili sila ng mga real estate property, no, sa mga developer o kaya owner ng mga subdivision.
0: Ayun. Pero ano nga po ba itong mga itinuturing natin na real property, Attorney Jem? Ito ba yung mga bahay, lote o mga building?
1: Ano, magandang katanungan, Sir Jay. Tulad nga na nabanggit natin kanina, sakop ang pagbili ng real estate sa pamagitan ng installment, no? Ang cover nito ay hindi nito sakop ang mga industrial, no? Mga industrial or commercial building, ito yung mga residential lamang. Ang particular na saklaw ng batas ang mga contract to sell, or conditional sale, oh. At iba pang kahintulad na kontrata, no? Pero ang sakop lamang nito ay mga kontratang pinasok ng mga buyer at developer, no? Or subdivision owner. Hindi nito sakop ang mga regular na real estate residential sale, no? Na nanggagaling sa mga normal na mga buyer lamang, kunwari ang nagmamay-ari ng isang bahay ay binenta niya sa kabilang sa ibang tao,
0: Opo.
1: Hindi ito saklaw.
0: Ayun. Siguro naman po aware ito mga real estate developer na mayroong existing na batas na nagbibigay protection para sa mga mamili ng real property. Ano, attorney?
1: Yes po, kasi ang itong Masedalo nga ay nag-exist na way back 1980s pa, no? So at this point, hindi naman siya nabago, hindi naman siya tinanggal, no? So nag-exist siya at yung mga mandato at yung mga rights na ibinibigay nitong batas na ito ay still existing.
0: Ayun. So matagal na pala itong batas na ito, parang mga 70s or 80s, ano, attorney? Kaya
1: yes.
0: Sigurado naman,
1: yes,
0: alam na ng mga developer. Pero kaya yun nga po, siyempre sa ating mga kababayan, hindi naman masyadong maalam tungkol sa mga batas, kaya mas maganda na naihahatid natin sa kanila itong mga kaalaman na ito, ano, attorney?
1: Tama po. Kaya po nandito tayo ngayon para bigyan sila ng gabay, no, sa mga maaring maging katanungan at maging kaalaman nila sa patungkol sa mga patungkol sa Masedalo.
0: Ayun. So ano nga po uli yung mga covered nitong batas na itong Masedalo, attorney Jem? Para mas
1: ulitin
0: malinaw
1: ko,
0: po
1: no?
0: Sa ating mga kababayan.
1: Oo. Tulad ng nabanggit natin kanina, sakop nito ang pagbili ng real estate sa pamamagitan ng installment. Kabilang dito ang pagbili ng house and lot, condominium unit, at di pa pang real property na classified as residential. So ibig sabihin, hindi nito sakop ang mga industrial lots o mga commercial buildings. Ito lamang ay mga residential dapat. Particular na sa saklaw ng batas, ang mga contract to sell at conditional sale at iba pang mga kahintulad na kontrata. At dapat ang naging kontrata ay in between a buyer and a developer or a subdivision owner.
0: Ayun. So, masasabi po ba natin, attorney, na sakop rin ito yung mga nangungupahan o itong mga rent-to-own na tinatawag natin?
1: Ah, magandang tanong po, sir. Para makonsider na sakop ng Masedalo ang isang rent-to-own agreement, no, nakadepende pa rin sa kontrata o agreement. Kinakailangan na ang property ay isang residential realty at hindi para sa commercial o industrial na gamit, gaya nga ng sabi natin.

0: sa inyo. So, ano-ano naman po ang mga karapatan ng real estate buyer sa ilalim ng Maseda Law Attorney? Attorney?
1: Maraming salamat, no. Actually, marami silang right, no? Hello?
0: Sige po.
1: Hello?
0: Sige po. Sige po, Attorney Jem.
1: Ayan. Actually, no, marami silang rights na binibigay ang Maseda Law sa kanila, no. Ang una dito ay ang right to grace period. Sakaling mag-default o hindi sila makapagbayad ng susunod na installment. Para sa mga buyer na nakapagbayad ng at least o hindi bababa sa 2 taon, no? May karapatan silang mag-avail ng 1 buwan na palugit o grace period sa bawat na taon na pagbabayad nila ng installment upang makapagbayad po sila ng unpaid installments na walang karagdagang interest. Ito po ay makikita sa Section 3A ng Maseda Law, no? Pero maaari lamang gamitin ang nasabing grace period once every 5 years sa lifetime ng kontrata ng mga extension ito. Halimbawa po, no?
0: Sige po.
1: Ang buyer ay nakapagbayad ng 2 taon o 2 years gaya nga ng required ng Section 3A. So nakapagbayad siya ng 2 taon na installment pagkatapos na mag-default po siya sa kanyang payments, may karapatan siyang magbigay ng 2 buwan na palugit upang makapagbayad. Para naman sa mga buyer na... Excuse me?
0: Yes. Go ahead po, attorney.
1: Para naman sa mga buyer, no, na nakapagbayad ng less than 2 years pa lamang ang nababayaran sa installment, may karapatan silang mabigyan ng minimum grace period na 60 days mula sa due date ng kanilang installment. Kung hindi pa rin nakapagbayad ang buyer pagkatapos ng palugit, maaari ikansela ng seller ang kontrata matapos ng 30 days mula nang matanggap ng buyer ang notice of cancellation o demand for rescission ng contract sa pamamagitan ng isang notarial act. May importante po ito.
0: Opo.
1: Ang pangalawang mahalagang provision ay ang right to refund. Kung ang buyer ay nakapagbayad ng at least 2 years, kaya nga nabanggit ko kanina, at hindi nakapagbayad pa sa mga kasunod na bayarin, pinapahintulutan ng batas ng buyer ng cash surrender value o refund. Ano ibig sabihin nito? Ang cash surrender value po ay katumbas ng 50% o kalahati ng binayad. At kung lagpas sa 5 taon ang pagbabayad na nangyari ng installments, ay magkaragdagang 5% kada taon sa pagbabayad. Ngunit hindi dapat hihigit sa 90% ng kabuuan ang binayad. Obligado ang seller na ibigay ang refund sa oras na ikansela niya ang kontrata. Ngunit ang cancellation ng contract ay dapat mangyari matapos ang 30 days mula nang matanggap ng buyer ang notice of cancellation o demand for rescission ng kontrata sa pamamagitan ng isang notarial act. At ang fulfillment ng cash surrender value sa buyer. So sabay po ito. Ang pagbigay ng isang notice of cancellation via notarial act at ang kasabay nito ay ang full payment ng cash surrender value sa buyer. Mahalagang provision din ng Maseda ang na dapat na may notice of cancellation o demand for rescission bago ikansela o ipawalang visa ang kontrata. Dapat din ipaalam ito ng seller sa buyer sa pamamagitan ng pagdala ng isang notarized notice of cancellation o demand for rescission.
0: So,
1: ang karagdagang rights pa?
0: Sige po.
1: Yes po.
0: Sige po, go ahead.
1: Meron pa. Meron ang karagdagang karapatan pa na binibigay ng Maseda Law.
0: Opo.
1: Ay ang right to sell his rights, no? Ang buyer maaari niyang ibenta o i-assign ang rights niya sa binabayarang real estate property sa ibang tao o ibalik muli ang kontrata sa pamamagitan ng pag-update sa account habang nasa grace period pa at bago ang actual na cancellation ng contract. Sakaling ibenta o i-assign ang kanyang rights, dapat gawin ang deed of sale o assignment sa pamamagitan ng notarial act. Importante talaga ang notarial act na to. Panghuli, ang right to pay in advance. May karapatan ang buyer na bayaran ang mga installment o bayaran ng buo ang kanyang natitirang bayarin. Purchase price ng walang interest. So wala dapat ito interest kasi advance to eh. At i-annotate ang full payment sa certificate of title ng property. Yun po.
0: So yun. So medyo himay-himayin lang po natin, attorney. Simula dito sa...
1: Yes po.
0: Halimbawa, dito sa 2 taon na pagbabayad tapos na nabigo na makapagbayad itong buyer, ay ngayon papadalhan siya ng sulat ng developer para or notice na bibigyan siya ng due date. So, ibig sabihin, dahil nakapagbayad na siya na sa loob ng 2 taon, meron siyang palugit na

0: 30 araw, tama, attorney? 30 araw
1: Opo, isang
0: para
1: buwan.
0: bayaran niya yung mga hindi niya nabayaran na monthly dues. Tama po? 30 days
1: Yes
0: na
1: po.
0: palugit.
1: Ang nakalagay Yes. Hindi na ang binab ang sinasabi ng batas po ay buwan actually no. So kung ang isang buwan ay katulad ng February ay less than 30 days, okay lang. Hindi sa kanya ibibigay ang 30 araw kundi isang buwan.
0: Ah,
1: So nakadepende po
0: isang
1: ito
0: buwan
1: kung anong
0: mismo
1: buwan,
0: ang
1: pwedeng
0: katumba po.
1: 31 days then.
0: So dito may pagkakataon siyang i-settle yung amount na kinakailangan niyang i-settle ngayon. Kung hindi siya makapag-settle at na or binawi na yung kontrata dahil nga hindi siya nag-settle sa loob ng period na ito, ay entitled siya na maka-refund ng 50%, tama? At yung sa bali ito sa pagkakaintindi ko,
1: Yes po,
0: attorney, and then ito ay 2 years and below. Pwede siya maka-refund ng 50%, at yung sa 5 years naman ay magkakaroon ng bali ilang percent nga yun. Bali ang magkakaroon ng 13% after 2 years, pag more than 5 years na doon sa total payment. Sige po.
1: I-clarify ko lang, Sir Jay,
0: apo.
1: No? Yung pagkakaiba ng Section 3 at saka Section 4 no ng Masedalo. Ang binabanggit po natin na 2 years po ay dapat nakapagbayad na siya ng 2 years, no less than 2 years no, hindi bababa sa 2 taon
0: apo, apo.
1: Para makatanggap siya ng 50% para maging para magkaroon siya ng right
0: So
1: to refund
0: yun,
1: no.
0: malinaw, dapat
1: Oo,
0: hindi bababa.
1: kasi
0: Akala
1: kung
0: ko
1: less than
0: yung 2 years pababa pwedeng maka-avail. So not less than 2 years. Para malinaw
1: Opo.
0: lamang
1: Kung
0: po.
1: Sa ang pinag-uusapan natin dito ay ang right to refund, no?
0: Opo.
1: Ang right to refund ay nagsisimula pag nakabayad ka na ng at least 2 years, no?
0: Yes.
1: So 2 years from that on, and pag yung sinasabi naman po na ano na 5 taon, no, yung binabanggit natin na 5 taon. Kung lagpas 5 taon na ang pagbabayad ng installments, meron siyang pagkakataon na madagdagan pa yung 50% na yun, no?
0: Opo.
1: Ng 5% ng every year of payment, no? So pwedeng maging 55, depende sa taon ng kanyang pagbabayad, ay pwedeng umabot ito hanggang 90%, pero hindi ito hihigit hanggang 90% yung additional 5%
0: sa
1: per year
0: total
1: of payment.
0: Payment. So halimbawa, ilagay natin sa figure, halimbawa ay nakapaghulog na si buyer ng 1 million. 1 million sa loob ng 2 taon o 2 taon. So dito muna tayo sa 2 taon. So entitled siya na makapag-refund ng 50%. So makaka-refund siya ng 500,000 kung 50%. Or kung sabihin naman natin sa loob ng more than 5 years nakapaghulog na si buyer ng 2 million. 2 million entitled na doon yung sa 50%, tama po? Or dito, tama po, attorney? 50% kung entitled na siya sa
1: ganito,
0: 50.
1: No? Lagay natin sa example, no, para
0: sige
1: mas
0: po
1: maintindihan natin.
0: Apo.
1: Kunwari, no, ang binabayaran natin monthly, no, ay 100,000. Kunwari lang, 100,000 ang kailangan natin
0: para mas
1: bayaran
0: malinaw sa
1: monthly
0: ating mga
1: installment, no?
0: Tagapakinig.
1: So oo, so 100,000. So kailangan para maka ano ka, kahit na nakapagbayad ka na ng ano no, ng kung ang para makaabot ka sa 2 taon, so 100,000 times 24 months is 2.4 million,
0: 2.4,
1: no? So dapat
0: 2.
1: Nakapagbayad ka na ng 2.4 million. Kahit yun ang sinasabi ng batas na equivalent ng 2 years. Paano po kung nakapagbayad na ako ng 2 million pero 5 years na ako nagbabayad pero 2 million pa lang ang binabayad ko. Paano po natin iintindihin yung batas? Hindi po. Ang nakalagay dito is dapat equivalent sa 24 months
0: yung
1: ng payment. So kahit na 5 taon ka na nagbabayad, kung hindi mo pa rin yung nakuha yung equivalent ng 24 months, which is dapat 2.4 million, hindi pa rin natin ito hindi pa rin mag-a-arise yung right to refund natin, no, kasi nakalagay dito dapat mahigit na 2 taon ng pagbabayad. Hindi mismo umabot ka na ng 2 taon, kundi yung amount na binayaran mo ay umabot sa equivalent ng 2 taon.
0: Yun.
1: Tapos pag nakapagbayad ka ng mahigit na 5 taon, sa kada taon ng binayad mo, madadagdagan ka ngayon ng 5%. 5%. So iko-compute mo ngayon, nakailan ka na ba?
0: Opo.
1: Kung naka 2.4 million ka na, 50% ton, makakuha ka ng 1.2.
0: 1.2.
1: Tapos kung ilang taon ang nadagdag, plus 5%, plus 5%, plus 5%.
0: Yun. So malinaw. Malinaw sa ating mga tagapakinig, attorney. Yun, mas malinaw para maiintindihan nila yung anilang mga karapatan. So, yung sinasabi naman na pwede nilang ibenta sakaling hindi na nila kayang bayaran. Ngunit kailangan lamang nila itong isettle yung dun sa grace period na ibibigay. Tama, attorney? Kung...
1: Yes po.
0: Opo, sige po.
1: Opo, nandun na tayo sa karapatan, no, na ibinibigay ng masedalo to sell his rights. Yan po yung binabanggit nyo eh. Kasi sa pagkakataong ito, kung hindi man makapagbayad, ano, maaari niyang actually, kahit naman nakakapagbayad siya, no, maaari niyang ibenta ang kanyang, o i-assign ang kanyang right, no, para yung ibang tao na ang sumalo sa kanyang mga bayarin, no.
0: Opo.
1: Sinasabi dito hindi pwedeng payagan ng ano no ng developer. O owner ang kanyang desisyon na i-assign o ibenta ang kanyang rights sa kanyang binabayarang real estate. So dito dapat tanggapin ito ng
0: seller, ng developer,
1: ng developer okay. o buyer, pero nga lang ng seller. Pero nga lang ang sabi ng Section 5 no ng Masedalo na sakaling ibenta o i-assign niya ang kanyang rights, dapat ay gawin ang deed of sale o assignment sa pamamagitan ng notarial act.
0: Yun, para sa legalidad.
1: Oo, tama.
0: So kinakailangan niya lang munang isettle yung kanyang mga dapat na bayaran para clear siya dito sa developer o dito sa may-ari ng property. Tama, no, attorney?
1: Hindi naman necessary po na kailangan niya muna para ma-access niya yung right to sell, no? Kailangan niya munang bayaran.
0: Yung ibig ko pong sabihin, yung hindi, sa balance niya before niya alimbawa, 'di ba, yung nagkaroon nga siya ng mga delayed na payment. Halimbawa, within 2 years, hindi na siya nakapagbayad.
1: Opo.
0: Opo. Kailangan niya muna
1: isa. Actually, hindi naman po kailangan. Hindi necessarily para mag-arise yung right na ito. Kasi ang right na ito, ang Maseda Law is pinaprotektahan yung mga installment itself, no? So pag nagkaroon ng pagkakataon na hindi ka makapagbayad o hindi mo na kayang bayaran kahit na yung grace period, no, pwede mong ibenta yung right na ito.
0: Ayun.
1: Sila na magbubuhay ng kontrata, sila na ang gagamit yung mga pinagbentahan mo, sila na gagamit ng right mo under the Maseda Law. So kasama na diyan yung right under Section 3, which is yung grace to pay within a grace period.
0: So ayun, malinaw. Malinaw sa para sa ating mga kababayan. So magbigay muna tayo ng daan para sa ating break, attorney.
1: Sige po.
0: Okay.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Anong nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Housing Rights with ASAC sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Ayun, muli na po nagbabalik ang programang Housing Rights with ASAC at ako po muli ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Kanina po ay tinalakay natin itong tungkol sa Maseda Law kung saan pinaliwanag ni Attorney Jem kung ano yung para saan itong batas na to at tinalakay rin yung right to a grace period. Kung baga binibigyan ng pagkakataon yung mga buyer na masettle yung kanilang account in a certain period. Pati na rin yung right to refunds. Kung baga mayroong karapatan ang buyer na mabawi ang bahagi ng kanilang ibinayad dito sa kanilang biniling property sakaling hindi na nila kayang ituloy. At meron din, itinalakay na rin, isa na rin sa tinalakay ay yung right to sell his right, yun. Kaya yung karapatan na pwede niyang ibenta yung property na binili niya sa developer. So, balikan po natin si Attorney Jem. Kasama pa rin po natin si Attorney Jemerson B. Corre. Attorney, welcome po muli sa ating ikalawang bahagi ng programa.
8: Maraming salamat, Sir Jay.
7: Ayun, tuloy-tuloy na po tayo, Attorney Jem, sa pagbibigay ninyo ng dagdag kaalaman sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin dito sa programa. So, para sa mga kababayan nating nagbabayad ng installment sa kanilang biniling real property, mukhang mahalaga sa kanila itong right to grace period niya na sinasabi natin, pati itong right to refund. Kaya tutok lang kayo mga kababayan, dahil tiyak marami pa kayong matututunan dito sa susunod naming pag-uusapan ni Attorney Jem, kung saan tungkol naman ito sa isang landmark case na may kinalaman sa real estate management, ang Orbe versus Philinvest na may GR number 208185 at na desisyon na ng Korte Suprema noong Setyembre at 6 taong 2017. So, ano nga po ang nangyari sa kasong ito, Attorney Jem? Pakikwento niyo nga po sa amin.
8: Oh, napakahalaga na ng kasong ito, Sir Jay, no?
7: Yes po.
8: Para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung sinabi ng Korte Suprema patungkol dito sa kasong ito, siguro mas maganda kung malaman mo.
7: Yes po, sige po.
8: Ano ba na yung nangyari dito sa kasong ito, no? Okay. So, noong June 2001, no, pumasok si Orbe sa isang purchase agreement kasamang Philinvest Land para sa isang lote sa isang subdivision sa Taytay, Rizal. Nagkakahalaga na mahigit 2 milyon, no, ang kontrata na babayaran sa pamamagitan ng installment basis. So mula noong June 1 hanggang July 2004, nakapagbayad siya ng 608,000, no, mahigit 608,000 ang halagang binayaran ni Orbe. Mga cheque ang naging mode of payment ni Orbe at sa record ay hindi ito binayad alinsunod sa buwan na dapat niyang ibayad, no?
7: Apo.
8: So, noong October 2004 ay nagpadala ng notice of cancellation ang Philinvest nagsaad na humiling ng payment ang Philinvest na nagbigay ng 60 days na palugit upang magbayad si Orbe. Ngunit hindi ito nakapagbayad, kung kaya kinansela ang kontrata matapos ang 30 days mula nang matanggap ni Orbe ang notice, no? Dahil dito, naghain ng reklamo si Orbe sa HLURB, no, or Housing and Land Use Regulatory Board, ang ahensya na pinagmanahan ng adjudicatory powers ng HAC, no. Sinabi ni Orbe na nais niyang makatanggap ng refund at mabayaran ng danyos o damages. Sinabi din ni Orbe na walang saysayang efforts niyang ma-reconsider ang cancellation ng kontrata at binenta na sa iba ang real estate property na binayaran niya. Dagdag pa niya, hindi maituturing na kansilado sa pamamagitan ng Attorney Yala Act ang notice of cancellation na binigay ni the developer. Ang panig naman ni Philinvest, no?
7: Yes.
8: Ang sabi niya, hindi daw nakapagbayad ng 24 monthly amortization si Orbe. Kaya hindi siya maaring makinabang ng refund sa ilalim ng Section 3 ng Maseda Law. Pumanig kay Orbe ang HLURB, ganyan din ang Office of the President, at matapos i-apela sa kanila. Ngunit ang Court of Appeals ay hindi sumang-ayon sa HLURB at Office of the President, kaya ito ay inapela sa Korte Suprema.
7: So, ano po ang mahalagang katanungan sa kasong ito para sa mga potential property buyer, Attorney Jem?
8: Para mas maintindihan natin, no? Yeah. Ang magandang kaalaman ay ang una ay para sa mga kababayan nating nagpaplanong bumili ng isang property tulad ni Orbe, nilinaw ng Korte Suprema kung kwalipikado si Orbe sa refund sa ilalim ng Section 3 ng Maseda Law. Pangalawa, kung valid ba ang ginawang cancellation ng Philinvest sa kontrata sa ilalim ng Section 4 ng Maseda Law, at siguro idagdag na rin natin, no? Patungkol sa kasong Orbe, no? Ano ang mangyayari kung naibenta na ang yung property na yung binayaran pero hindi pala hindi pala naging proper yung cancellation, no? So hindi na-cancel ng maayos yung property, pero kahit na hindi pa naka-cancel ng maayos, naibenta na.
7: Ayun. So ibig sabihin ay nakapangalan pa doon sa dati tapos naibenta na agad.
8: Oo. Paano pag ganun?
7: Yun.
8: Yun yung maaari nating makunan ng kaalaman sa kasong ito.
7: So, ano naman po yung naging tugon ng Korte Suprema? Kasi nga, iinapila na po ito sa Korte Suprema, Attorney. Ano po yung naging tugon nito?
8: Apo, para sa unang issue, no, ayon sa Korte Suprema, hindi pwedeng gamitin ni Orbe ang Section 3 ng Maseda Law para sa 50% refund.
7: Apo.
8: Ayon sa decision ng Korte Suprema, hindi umabot sa at least 2 years of installment payment ang naibayad ni Orbe. Nilinaw ng kataas-taasang hukuman ang kabuuang halaga na ibayad ay dapat katumbas ng hindi bababa sa 24 months na nakasaad sa amortization. So, ano bang nangyari doon sa kaso na yun? Si Orbe kasi, noong sa contract sa nila, ang kailangan niyang bayaran ay mahigit na 54,000, no? Mahigit 54,000 per month ang installment niya.
7: Mm-hmm.
8: Pero ang nabayaran niya lamang ay mahigit 600,000, no? Although umabot siya ng 4 na taon sa pagbabayad. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, no? Dapat equivalent to 24 months ng payment mo. Hindi nasa taon, kundi nasa amount, no?
7: Opo.
8: So kung susumahin, dapat si Orbe ay nakapag, dahil ang monthly installment niya ay 54,000, dapat susumahin na mahigit 1,300,000 ang kanyang naibayad para maging, para masabing umabot siya ng ano, no, ng 24 months, no, 2 years of payment. Pero dito dahil 600,000 lang ang naibayad niya, so hindi siya pasok sa 2 years, nag-less than 2 years siya ngayon. Which ang kaya ang sinasabi ng Supreme Court, dahil hindi umabot sa 2 taon na halaga ang monthly installment ang binayari ni Orbe, ang Section 4 ang ng Maseda Law ang applicable sa aspeto ng batas sa kasong ito o para sa mga bayar na nakapagbayad na mas mababang 2 taon ang installments. Tulad ng binahagi ko po kanina, okay, sa Section 4 ng Maseda Law, may karapatan silang magbayad ng minimum na palugit na 60 days upang magbayad ng installment mula sa due date ng kanilang installment. Ngayon po sa pangalawang katanungan, kahit paintulotan ng Section 4 ang Maseda Law, ang Philinvest na kanselayin ang kontrata, kung hindi pa rin makapagbayad ang buyer pagkatapos ng palugit, mahigpit na inuutos ng batas, no, ng Maseda Law na ang cancellation ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang valid notarized notice of cancellation. So, ano ba ang, sa kasong ito, ang notice na ibinigay ni Philinvest ay walang tamang notarial acknowledgement. Kaya may ituturing po itong ineffectual. Ang pumirma o signatory ng notice of cancellation na kinakatawan ng Philinvest ay isang individual mula sa kanilang collection department at walang malinaw na otoridad. So, paano nga po ba man natin malalaman kung ang notice of cancellation ay nasasabing napupunta sa isang notarial act, no?
7: Opo.
8: Na nire-require ng Maseda Law. Dapat, 'di ba po, makikita natin doon sa mga, usually nakikita natin sa mga kontrata, may notarization, 'di ba?
7: Required po 'yan.
8: Opo. Oo, pero may dalawa kasing klase ng notarization, no? Merong tinatawag na acknowledgement, no? At may tinatawag na jurat. Yung ang nire-required ng ano ng Maseda Law ay ang jurat. Sabi nga ng Korte Suprema sa kaso ng Orbe, mas kailangan na ang requirement ay jurat kasi dahil ang involved dito ay mga pinaghirapan ng mga buyers, no, mga pera na pinaghirapan ng buyers. So dapat ang ginagamit dito ay ang mas mataas na kind of notarial act, which is yung jurat po na. So ano po ba ang pagkakaiba noon?
7: Opo.
8: Pagkakaiba noon, yung acknowledgement lang kasi, yung sinasabi niya, ina-acknowledge namin na totoo itong kontratang ito. Yun po yung sinasabi ng acknowledgement. Yung sa jurat naman po, ang sinasabi ng jurat, pinapatunayan ko na lahat ng sinasabi ko dito ay katotohanan lamang. So nakalagay doon, subscribe and sworn to. So nag-oath ako na lahat ng sinasabi ko dito ay pawang katotohanan lamang. Yung isa kasi is mere acknowledgement. Ina-acknowledge ko lang. Natotoo tong mga tao nakalagay dito. Hindi niya, walang oath na nangyari.
7: Opo.
8: Yun po ang sabi ng Supreme Court dun sa pangalawang issue na dahil walang visa ang cancellation, ang kontrata ay nanatiling may visa. Pupunta na tayo ngayon sa pangatlong tanong. Paano po kung dahil sa sabi ng Supreme Court ay nananatiling may visa pa rin yung kontrata nila? Kaso ang nangyari dito, nabenta na yung lupa. Kung may visa pa yung kontrata namin pero nabenta na yung lupa, ano pong mangyayari? Ang sabi ng Supreme Court dito, dahil naibenta ng Philinvest ang lote ng isang innocent third party na hindi na pwedeng hindi na posibleng maibalik ang sa mismong may-ari o which is si Orbe kasi siya naman yung unang may kontrata.
7: Opo.
8: Upang mabigyan ng katarungan ng hatol yung tusa ng Supreme Court na ibalik ang buong halaga ng binayad ni Orbe, no? Hindi ito 50% lamang, grace period lamang, kundi ibalik mismo lahat ng binayad ni Orbe kasama ang legal interest simula ng inihain niyang ang kasong ito. o sa kanya ng sa buong kabayaran ng kanyang binigay.
7: Yun. So ha, nagkaroon pa ng tubo yung pinambili ni na Orbe, no, attorney, dahil nga eh sila pa talaga totally yung may karapatan doon sa property. Tapos eh binenta na pala nila eh sa nakapangalan pa rin naman dito kay La Orbe.
8: Oh, tama po, kasi wala sa, kasi sa tutuusin, sabi ng Supreme Court, no, kung tutuusin, ongoing pa yung kontrata nyo. Bakit mo ibinenta sa iba? Hmm. So ano na ang mangyari sa binayad ni Orbe dito? Eh kung sakaling makapagbayad siya na within grace period, kasi buhay pa naman yung kontrata, ano na mangyari sa kanyang lahat ng binayad? So sabi ng korte, eh, para hindi naman maging injustice, no, kay Orbe na nagbayad siya ng amount pero wala na yung property na binabayaran niya, ibalik na lang lahat ng binayad niya.
7: Opo. Eh syempre, yung third party na nakabili, wala namang kinalaman. Ang buong akala nun, eh malinis na rin yung property na nabili niya.
8: Tama po. Kaya ang tawag sa kanya ay innocent third party.
7: Opo. So, ayun. Ayan mga kababayan, sana ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Jem. Mayroon dalawang klaseng notarial pala ang kailangan, yung ano ba yung jurat at yung isa ay ano yung attorney?
8: Hindi po dalawang klase. Ang kailangan ay jurat.
7: Opo,
8: yung pinakamataas na klase ng pagnonotaryo ang kailangan. Opo. Yung pinakamataas na klase, which is yung notarial act mismo talaga, yung act of notarizing.
7: Opo.
8: Ang tawag po dito sa legal term, no, ay jurat.
7: Opo, eh. Alam niyo naman attorney, eh kami ay hindi kami masyadong ano sa mga legal term na yan, kaya mas maganda na naibabahagi ng mga legal experts sa ating mga kababayan. So, attorney, sigurado nung maraming natutunan ang ating mga kababayan dito sa kasong ito. So, bago natin bitawan si attorney Jem, kung may mga katanungan po ang ating mga taga-subaybay, paano po kayo pwedeng i-contact, attorney?
8: Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Jay, no?
7: Yes,
8: kung may tanong po sila tungkol sa pag-file ng verified complaint, maaari nyo kaming i-contact, no, sa aming cellphone number na 0917-837-5380. O pwede rin sila mag-email sa aming information desk, no, ng at hsac.gov.ph. Ulitin ko po, info or info at hsac.gov.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook at hsacph, o din ko po at hsacph, o ang aming website, no, na hsac.gov.ph. Ulitin ko po, hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming directory ng Central Office at Regional Adjudication Branches. Dahil po kami ay isang quasi-judicial agency na parang korte, hindi po kami maaring magbigay ng legal na payo o opinion. Ito ay para hindi namin mapangunahan, no, ang paghahatol ng aming adjudicators na may otoridad na maghatol sa isang kaso. Ngunit kung may tanong po kayo tungkol sa aming proseso, maaari nyo po kami i-contact sa akin na banggit kanina.
7: At dito na po natin tinatapos ang panayam natin kay Attorney Jemerson B. Core, Attorney 4 mula sa Office of Commissioner John Christopher T. Mahamud ng Human Settlement Adjudication Commission. Maraming salamat po, Attorney Jem, sa pagbabahagi ng inyong professional insight hinggil sa usapin ng ating kasong tinalakay. Mabuhay po kayo at patuloy magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan.
8: Muli, maraming salamat, Sir Jay, no, sa lahat ng ating kupunan sa Radyo Pilipinas para sa serbisyo na ibibigay natin sa mga tao.
7: Yun. Thank you. Thank you, attorney. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with ATSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Control si Mr. Milo Janela at sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hiro Lucero, at meron tayong bago si John Paul, aka JP. At sa ating live stream operator at katuwang mula sa production team ng Radyo Pilipinas World Service si Mr. Win Tanyano. Katuwang din natin mula sa 8SAC sina Miss Bea Barte, Miss Cheska Robles at Mr. George Sinswat. Magpapasalamat na rin tayo sa mga commissioner ng Human Settlement Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher T. Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Abelino Tolentino. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ng ating OIC na si Mr. Alan Alianige at sa ating Station Manager dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Ray Sampang. Patuloy niyo lamang pong suportahan ang mga susunod pang episode ng ating programa. Muli, maraming salamat sa mga sumubaybay sa programang Housing Rights with 8SAC. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat po mga kabayan.
5: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with 8SAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8SAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8SAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8SAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
4: Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
2: Anytime, anywhere.
6: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radio

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikiraan lang po. Makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Baisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Oras, ganap na ang alas 2:11 ng hapon na Saturday. So, welcome. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Tayo po'y sabay-sabay na makikiraan sa ating mga iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno. Ganon din itong mga pribadong gobyerno na ating pagkukunan ng mga balita. Mga balitang alam ko pong malaking maitutulong sa bawat isa sa atin. At yan ang isa sa mga objectives, incidentally, ng makikiraan lang po. Ako po si Cel Baisa, and of course, happy, happy Father's Day, everyone. Lahat ng mga father, lahat ng mga tatay, lahat ng mga papa, mga daddy, happy Father's Day sa inyong lahat. And of course, to our beloved President, happy, happy Father's Day, Mr. President. And, ako'y nakaraan na. At ako'y nakiraan doon po sa ating mga kasama sa technical services. At ganun din yung ating mga kasama, mga producers. So, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. At sa puntong ito, pakikiraan lang ako, dadako tayo sa Pag-asa Forecasting Center. At naroon si weather specialist, weather forecaster, Miss Lori de la Cruz.
0: Radyo Pilipinas. Weather!
4: Good afternoon!
5: Yes, good afternoon, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Update po dito kay Bagyo, si Tropical Storm Mikala po yung kanyang international name. Sa ngayon po, huling nakita sa layong 1,590 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour near the center at gustiness na 105 kilometers. So, ibig sabihin, ito ay nasa tropical storm category at inaasahang lalakas pa sa mga susunod na oras at araw. Inaasahan kung ito ay papasok sa ating area of responsibility, likely po by Saturday, tomorrow yan, o tonight o kaya naman bukas ng umaga. So, patuloy natin itong minomonitor dahil yung kanyang pagpasok sa area of responsibility likely po mag-enhance o mag-trigger ng southwest monsoon o habagat. At yun po ang magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay maulap pa rin ang papauri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagbulog sa eastern Samar, southern Leyte, Tinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa trough ng itong tropical storm na nasa labas ng CAR. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang naranasang panahon. Kiwan sa mga localized thunderstorms sa hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
4: Weather specialist Lori ma'am, which part ng ating bansa ang most likely makakaramdam nitong mga dadalhing ulan nitong si Bagyong Francisco, ma'am?
5: Ito po si Bagyong Francisco. Ngayon, yung kanyang trough nagdudulot na po ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas. Mm-hmm. And then, sa mga susunod po na araw, posible po na yung trough niya ay magdulot din ng mga pag-ulan sa eastern section ng central at northern Luzon. Pero maliban po dyan sa mga pag-ulan na dulot ng bagyong magiging si Francisco, ay binabantayan din po natin yung mga pag-ulan na dulot naman ng habagat na ma-enhance o matitrigger nitong bagyong si Francisco. At ang may apektuhan ng habagat ay ang Visayas at Mindanao at Southern Luzon.
4: Wow! Visayas at Mindanao kasama na ang Central at Northern Luzon. Malakas ba ito, weather forecaster Lori ma'am?
5: malakas po itong bagyo, pero sa ngayon naman po sir, sa nakikita natin, mababa naman ang chance ang mag-landfall ito sa ating kalupaan. So nakikita natin epekto nito sa mga pag-ulan-ulan sa northern at central Luzon at yung nga, yung pag-trigger ng habagat.
4: Sa aking pakikipag-usap at aking pakikiraan dito sa ating mga naging biktima ng lindol diyan sa gawi ng Mindanao, ang kanilang concern, ang kanilang apprehension, makararanas ba sila nitong pag-ulan diyan sa mga lugar ng raanan nitong pag-aalburuto ng bulkan? O pati na yung tinatawag na lindol, ma'am?
5: Sir, as I mentioned po, yung habagat will be affecting Mindanao and most parts of Visayas dahil enhanced po ito ng bagyo. So, ang makakaranas ng mga pag-ulan sa Mindanao at Visayas ay dahil po sa southwest monsoon o habagat. Kaya pinag-iingat at pinag-prepare din po natin sila.
4: Yan ay mamayang gabi or early tomorrow Sunday, ma'am. Yes, Sunday.
5: Starting Sunday po hanggang early next week.
4: Sunday until early next week. Ano ang paalala ni weather specialist Lori De La Cruz?
5: Pinag-prepare po natin sila dahil nga yung mga pag-ulan na yan, pwede pa rin mag-cause yan ng mga isolated, mga localized na pagbaha, especially sa mga vulnerable areas. Kaya patuloy natin, hindi po pwede maging kampate, mag-antabay po sa mga office from pag-asa.
4: Alright. At before we part ways, ulitin natin, walang chance na ito ay mag-landfall, weather specialist.
5: Mababa po yung chance, pero hindi po natin nirarule out. Hindi natin inaalis ang totally yung chance na mag-landfall.
4: Thank you. Thank you so much, ma'am, dyan sa weather update.
5: Thank you, pa.
4: Alright. So, weather specialist Lori De La Cruz. At ang kanya pong, binanggito, slim ang chance, pero hindi inaalis yung chance na mag-landfall o bumagsak sa lupa itong bagyong Francisco. At inaasahan na ito ay mararamdaman sa Visayan, ganun din ang Luzon at Mindanao region. Simula mamayang gabi or early tomorrow, that would last till next week. Okay, yan po ang ulat panahon. Ngayon naman, matapos natin makiraan sa ating Pag-asa Forecasting Center, makiraan naman tayo sa DSWD at ating makakasama at makakausap ang opisyal na tagapagsalita ng Radyo Pilipinas tagapagbalita natin na Miss place ko yung mamaya si Asik Irene Dumlao, ating makakasama rin, makikiraan ako. But this time, makikiraan muna po ako sa Radyo Pilipinas Davao at ating marinig ang pagbabalita live mula kay Maricel Dasalia.
6: Radyo Pilipinas. Report.
4: Good afternoon, Maricel.
7: Yes, magandang hapon. Oo. Regarding sa napabibigay ng ayuda mula sa gobyerno, lalo na sa DSWD. Okay, am I loud and clear?
4: Yeah, you're coming loud and clear, Maricel.
7: So sa Davao region, umabot na sa 15.7 million pesos ang naipamahagi ng mga ayuda sa mga pamilya apektado sa Davao Occidental, kung saan isa ito sa pinaka naapektuhan din ng naganap na lindol noong June 8. And still ongoing ang pamimigay ng DSWD. Ang pinakamalaking bahagi ng nasabing halaga na tulong ay naihatid sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. So may mga tent na na-put up doon ang DSWD, ang tinatawag nilang tent city evacuation sa may Luing Jose Abad Santos. So kasama ng DSWD 11 ang Armed Forces of the Philippines sa pamamahagi, lalo na sa mga lugar na mahirap abutin. Oo, sa mga lugar na hindi accessible.
4: Mm-hmm.
7: So, ginagamit nila yung kanilang mga aerial delivery. Tulad ng family food packs, ready-to-eat food, hygiene kits, sleeping kits, modular tents, family tents. Meron ding psychosocial intervention na ginagawa itong DSWD. At para naman sa Sarangani, oo, sa ngayon, nanuwagan ang Sarangani ng donation na safe drinking water dahil nga limited lamang ang access nila to safe and potable drinking water. So yun po talagang kanilang kinakailangan ngayon. But ang DSWD, Soxergen, ay nakapagbigay na ng 400,000 food packs, 4,566 na ready-to-eat food, 8,481 na non-food items. Okay, ang iba pang mga ahensya no, ng gobyerno mula sa ibang rehiyon ay tumutulong na rin sa DSWD sa TILG, especially ang DSWD Region 10 no, sa pamimigay at ganun din sa iba pang mga serbisyo na dinibigay ng gobyerno. Kasi mas marami po naapektuhan sa Soxergen area ng nasabing lindol kung saan nasa Glan, Sarangani Province ang pinakamalubhang na tinamaan ng 7.8 magnitude ng lindol noong June 8.
4: Okay. Now, yes. Maricel, maiba ako. Itong ulat kanina ng Pag-asa Forecasting Center na kasama ang Mindanao region, ganoon din ang practically ang tatlong regions dito sa ating bansa ay makakaramdam nitong epekto nitong ulan dulot nitong bagyong Francisco dito sa Metro Manila area. At this time of the day, alas 2:22 ng hapon, ay medyo makulimlim. How about diyan sa Davao? Kamusta ang panahon niyo diyan, Maricel?
7: Dito sa Davao, napakainit ang panahon sa kasalukuyan. Napakainit. Walang nagbabadyang uulan, pero minsan kasi unpredictable yung panahon. Pag dating ng hapon, bigla na lang lalabas yung tawag dito, yung clouds. No? Mm-hmm. At saka sa gabi, inuulan. Yan, usually ang aming nararanasan dito sa Davao. But today, as of the present, maganda naman ang panahon, maaliwalas po.
4: So, handang-handa ba ang ating Davao region dito sa epekto nitong bagyong Francisco na sinasabing posibleng dumaan, maramdaman rather, mamayang gabi till the coming days, next week, Maricel?
7: Yes, oo. Parati naman, no, nakahanda ang ating mga concerned agencies kapag merong mga ganong bagyo, no, especially if kasali tayo dito sa Davao City. So, pinaghahandaan yan nila parati. But anyway, Davao City naman is hindi naman ganoon talaga talagang natatamaan ng malakas na bagyo so far as experience, no? Pero minsan, merong konti, but not really that yung grabing epekto ng bagyo. Anyway, no? Kahit ano man yan, malakas, mahina, nakahanda parate ang mga concerned agencies tungkol dyan.
4: Precisely. By the way, Maricel, ilan na as far as ang ating Radyo Pilipinas Davao is concerned, ang inyong naitala na mga namatay kaugnay nitong lindol na naramdaman dyan sa Mindanao region, Maricel?
7: Okay. Dito sa meron yung sa Soxergen, sa Soxergen, makapagtala

0: sa Malapatan, tatlo sa Tivoli, sa South Cotabato ito, at dalawa sa Tutu sa South Cotabato.
1: At Maricel, kamusta mga residente na nasa mga evacuation centers? At balita mo nga kami hinggil dito sa aftershocks. Nakakaramdam pa rin ba ng malalakas na mga aftershocks dyan sa naapekto ang mga lugar, Maricel?
0: Yes, oo. Kahapon na may aftershock na 5.2. Malakas din. At kahit dito ay naramdaman natin sa Davao. Pero mas malakas talaga doon banda sa may Glan na parating naging sentro, no, ng aftershock yung Glan at mga karatig lugar.
1: Alright, kamusta yung ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers? Wala bang outbreak ng mga sakit, Maricel?
0: Merong mga kumakalat na ulat na may diarrhea outbreak, pero kinumpirma ito ng Municipal Health Office ng Glan na hindi pa siya matawag na outbreak dahil parang 6 yata, no, yung nagkaranas ng medyo sumasama ang pakiramdam, pero hindi nila kinukonsidera ito na outbreak.
1: Okay, well, that's fine. That sounds music to our ears. Maricel, maraming salamat sa update, ha?
0: Okay, thank you so much. Yan lang ay base na lang sa aking naobserbahan nung pumunta ako twice sa Glan Sarangani para took over, no? This is the aftermath of the earthquake.
1: Ingat kayo dyan, Maricel, ha? Ingat sa pag-cover.
0: Okay, maraming salamat mula sa Davao City, Masal Mamandasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Thank you, Maricel Desalia, Radyo Pilipinas, Davao. Ang inyo pong narinig. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating palatuntunan. Ho. It's now 2:27 ng hapon on a Saturday. Ngayon pong the 20th of June, 2026. Alright, before we go on with the show, meron po tayong marinig na mga, well, patalastas mula sa ating mga kasama sa Technical Services.
2: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Ang mga ilaw. Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
2: Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on

0: Fiber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
1: Alas dos, imedyo na po ng hapon ng Saturday at back sa inyo pong makikinaalam po. Earlier tayo po nakaraan sa Weather Forecasting Center sa Pag-asa. And then tayo po nakaraan sa Radyo Pilipinas Davao. And this time, mga gilog kong mga tagapakinig, tayo naman ay makikiraan dyan po sa tanggapan ng DSWD. And we're happy na ating makasama sa himpapawid ang opisyal na tagapagsalita ng ahensya. Walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Good afternoon.
2: Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: Thank you so much, ASEC Irene, ma'am. At thank you for, of course, joining the show on a Saturday. Talagang hindi nagpapahinga ang DSWD, ho. Maliwanag po ninyong masasabi na on a Saturday, on a weekend, on a rest day, by atin pong nakakasama ang DSWD at magbabalita hinggil dito po sa latest kognay ng tulong, kognay ng assistance na pinagkakaloob ng DSWD dito sa nilindol na bahagi ng Mindanao. What's the latest, ASEC Irene Dumlao, ma'am?
2: Well, nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response operations ng DSWD. Sa katunayan nga po, ang total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na ng mahigit 283 million pesos. At yan po ay binubuo ng mahigit 449,000 na mga family food packs, gayon din po ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, and financial assistance distributed to those who have been affected. Likewise, nakadeploy pa din po ang ating mobile command center at mga mobile kitchen doon po sa mga evacuation centers para patuloy din po yung pamamahagi ng hot meal sa mga kababayan natin na pansamantala ay nanunuluyan pa sa mga evacuation centers sa kasalukuyan.
1: I see. Now, will you tell us which part nitong naapektuhan ng lindol ang up to now ay masasabi natin na, well, napakahirap pa rin ang sitwasyon na ASEC ka Irene, ma'am?
2: Well, batay po sa ating pong coordination, ano po, dyan po sa Jose Abad Santos, sa Davao Occidental at sa Glan Sarangani, ang talagang tinututukan din po natin. In fact, nakapagpatid nga po tayo ng mga family tents at mga modular tents dyan po sa mga lugar na yan para makapag-set up ng mga temporary evacuation sites. Sapagkat marami po talaga ang mga kababayan natin ang nasira ang kanila pong mga tahanan at kinakailangang lumikas dahil may mga ano po, no, may mga aftershocks pa rin nga na nararanasan o nararamdaman sa kanila pong mga lugar.
1: Other than itong inyong pinagkakaloob na makakain, yung mga family food pack and whatever, we also learned na nakakaloob, gumagawa at nagbibigay nitong tinatawag na psychological and mental help ang ating mga otoridad ng ating pamahalaan, ASEC Irene, ma'am?
2: Yes, sir, that's correct. Nagsasagawa o nagbibigay din tayo ng mental health and psychosocial support services dito po sa mga vulnerable sectors in particular. Meron tayong mga isinasagawa ng mga kumustahan, may mga stress debrief, incident stress debriefing. Meron tayong mga ginagawang activities, no, yung pinapakinggan natin yung kwento ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung experiences nila during the earthquake para somehow makareduce nung kanila pong distress, makareduce nung kanilang trauma or stress. Ngayon din po, may mga ginagawa tayo ng mga group sessions para sa pagpaprocess ng trauma at pag-build nga po ng community resilience. Doon sa mga child-friendly spaces, meron din tayo mga ginagawa na mga play therapy, meron din po mga learning interventions, may movie watching po tayo para, again, matulungan po itong mga bata na maibsan nga din po yung kanilang trauma, pangamba, yung takot na nararanasan po nila.
1: Okay. Ang pagkakaloob nitong mga services na ito ay one segment of this story. Tell us, Asek Irene Dumblong, ma'am, kamusta ang reception ng ating mga kababayan dito sa inyong pinagkakaloob na psychological and mental health services, ma'am, sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol?
2: Well, alam niyo po, napakahalaga kasi ditong mental health and psychosocial support services na ibinabahagi natin kasi nga po, nare-restore yung, nakakapag-contribute ito in the restoration of the normal psychosocial functioning of an individual who was affected by a disaster. So dito po, sabi nga natin, nagkakaroon nga ng counseling, pakikipag-usap, and doon sa mga kabataan naman po na nasa mga child-friendly spaces ay nagkakaroon ng mga interactive activities, mga play therapies para po sa kanila. And so far, naging maganda po ang reception ng ating mga IDPs, sa mga internally displaced persons, sa mga isinasagawa natin na maganitong activities. Kasi somehow, nakakalimutan po nila yung trauma, yung takot. Somehow, nakakalimutan nila na meron na namang aftershock na nakaka-apekto doon sa kanilang lugar. So this somehow settles them and comforts them dahil alam nila na may nakakausap sila, meron sila pong nababahagina ng kanila pong mga saloobin. So this is very important, and sabi ko nga po, maganda at nagpapasalamat po yung ating mga stakeholders na meron tayo mga gantong mga activities.
1: Ma'am, to date, ilan pong mga family packs na ang naipagkaloob ng DSWD, ma'am?
2: Well, alinsunod po, sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin lahat ng nakapreposition natin na goods ay maibahagi sa mga naapektuhan nitong kalamidad, and tiyakin na wala pong maiiwanan na pamilya dyan po sa Mindanao. Almost 450,000 family food packs have already been distributed. Ibig sabihin, ito ay nakarating na doon sa mga pamilyang naapektuhan. And marami pa rin po tayo nakapreposition. In fact, nasa more than 4.7 million pa rin ang ating national stockpile. Ang family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin in Mindanao ay nasa mahigit 850,000 na mga food packs. So, again, we're ready to provide more assistance doon sa mga kababayan natin, and we're ready to assist the local government units.
1: Short of saying na ready at handa ang DSWD dito sa whatever na ibubunga o dadalhin nitong Bagyong Francisco dyan sa gawin ng Mindanao region, ma'am.
2: It's correct. In any case, na maka-apekto, or in case maka-apekto nga itong paparating na bagyo, DSWD is ready. In fact, sabi ko nga po, we have 4.7 million family food packs prepositioned in various warehouses across the country. Nakahanda po tayo na mag-augment sa mga local government units, and we're ready to provide the necessary interventions to those who may be affected.
1: Do we still have the much needed cash allocation, ma'am, para dito sa mga goods and assistance na pinagkakaloob ng DSWD for one, ma'am?
2: Yes, that's correct. Meron po tayong standby funds na more than 94 million. We have already requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response funds to sustain our disaster response operations. So inaasahan po natin na DBM will favorably grant our request for replenishment of the quick response fund. And likewise, next week we will be going to Glan Sarangani, Balut Island, likewise Jose Abad Santos in Davao Occidental for the distribution naman of emergency cash transfer diyan sa mga naapektuhan po nating mga kababayan.
1: Are you suggesting na yung mga lansangan na nasira nitong lindol ay maaaring nang daanan na asek dumlaw, ma'am?
2: Well, yes. Kaya po last week, ano, na-intensify yung ating pagpapahatid ng family food packs doon sa mga lugar, particularly in Glan Sarangani, sapagkat na isaayos na po yung mga major road networks. So, this enables us to deliver more goods in disaster-affected areas.
1: And finally, ma'am, ano ang latest na directive ni DSWD Secretary Rex Gatchalian?
2: Well, ito naman po, araw-araw niyang rini-remind ano, sa ating pong mga field office regional directors na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, tiyakin, at i-assure po sila na meron tayong sapat na tulong na ipapaabod. And also to facilitate the distribution of the emergency cash transfer, because batid po natin na hindi po nilalaman ng isang family food pack ang lahat ng pangangailangan ng isang pamilyang naapektuhan nitong 7.8 magnitude earthquake. That's the reason why Secretary Rex Gatchalian instructed our regional directors to coordinate with the local officials para sa karagdagang intervention kung kinakailangan.
1: I know for one na ang DSWD authorities are making nightfall into daytime. So, more power and congrats sa inyong napakagandang servisyong pinagkakaloob sa ating mga kababayan, ang DSWD, ASEC, Irene Dumlaw, ma'am.
2: Maraming salamat, Sel, sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD. Magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon din. Magalo ka na tagapakinig si ASEC Irene Dumlaw, ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD. Nagdala sa oras, ganap ng alas 2:42 ng hapon. Good afternoon sa Iwabuchi family, watching from and listening dyan po sa Aisetamakan, Japan. Magandang hapon sa inyo sa Iwabuchi couple. At happy Father's Day likewise kay Sir Iwabuchi. And of course, magandang hapon din sa Clemente family. Ganon din sa Swale family. I hope I pronounce their surname right. Ng Montreal, Canada. Itong mga suki na natin ito. Saka ang Estrada family dyan sa Dallas, Texas, USA. Okay, alas 2:43 na po ng hapon. Alright, at ngayon naman, makikiraan tayo from DSWD. Tako naman natin ang tanggapan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, and I'm referring to Attorney Ariel Inton. Good afternoon, Attorney Inton, sir.
3: Magandang hapon sa iyo, Sir Sel.
1: Yes, sir.
3: At sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Diretso na tayo. Let's get down to business. Well, itong linggong ito, binuksan na rin. Inopen na ang mga paaralan dito sa mga private schools. At earlier in the week, last week, ay ganun din, binuksan na itong mga pampublikong mga paaralan. Okay, now, wala ba kayong mga tinatanggap na mga problema ng ating mga mag-aaral dito sa mga public utility vehicles, yung mga short na mga sakyan, at problema pang iba, Attorney Inton, sir?
3: Well, wala naman tayong natatanggap na reklamo, pero kapag ikaw ay pupunta dun sa mga eskwelahan, at makikita mo yung pagka-uwian ng mga estudyante, ay mapapansin mo na hindi pa rin sumusunod sa anti-overloading ang ilang mga tricycle drivers.
1: Mm-hmm.
3: Makikita mo yung mga tricycle nila, hindi lang sa loob ng sidecar may pasahero, meron pa nakatayo, may nakasabit, masyado nilang ino-overload yung tricycle nila. Ang mapanganib yun kapag na-aksidente.
1: Very risky.
3: Kasi sabi naman ng mga magulang, para makatipid sa Pasay. Mga magulang, hindi po pagtitipid yan dahil bawal po yan. yan, overloading siya. At the same time, yung tinipid niyo, pagka minalas-malas, may isang aksidente lang po yan.
1: Attorney Inton, sir, saan itong iyong napansin na medyo hindi
3: gumagawa? Marami po yan. Marami po yan. Kahit sa FB, makikita po natin yung mga pinopost dyan. You just have to go around schools, no? Public schools. Kasi sa public school, ang karamihan kasi ng ating pong mga estudyante dyan, eh, tricycle na sinasakyan. Bihirang-bihira yung may school service dyan. Okay. Bihirang-bihira yung mga may private vehicles dyan. And, kaya yan ang isang problema dyan.
1: Okay.
3: Yung mga nag-overload ng mga tricycle. Pangalawa, shift tayo dito sa mga private schools. Ang pinaka number one na problema naman dyan, eh yung traffic. No, may mga eskwelahan, lalo na yung mga sikat na mga eskwelahan na isang estudyante, isang sasakyan. Kaya talaga nagtatraffic. Kahit na anong sabihin pa ng MMDA na bawal dito mag-park or what, di pa rin po natatapos yung problema ngayon. Still, you could see na the influx of the private vehicles going to schools and going out of the school, eh, talagang it creates so much traffic.
1: Well, Attorney Inton, your group serves as eyes and ears ng ating mga mananakay. Ano ang inyong planong gawin dito sa inyong mga na-observe na ito na, well, very risky na practice ng ating mga tricycle driver, sa Attorney Inton, sir?
3: Okay, sa public schools po, ang isang aming pong suggestion dyan, yung mga TODA servicing the students have to coordinate with the school principal. No? At yung ating pong mga guro, yung school principal natin, lumabas-labas lang ho kayo ng inyong mga gate, ng inyong mga paaralan, na makikita po nyo dyan yun, yung problema ng overloading. No? Huwag naman po nating sa ating mga driver, mga classical driver, bawal po yan. Alam naman yung bawal yan. Talagang gusto lang yung kumita ng malaki. Wala naman kayong insurance sa mga pasahero. Pagka nangyari po na may aksidente, hindi naman insured yung mga nakasakay sa inyo, mga pasahero sa inyo. Walang tricycle, no, sir, na mayroong personal passenger accident insurance. The only public the only public transport in the entire country na walang personal passenger accident insurance ay tricycle. Kaya kapag ka na-accident yung tricycle,
1: patay.
3: Kamot sa ulo yung driver, kamot dahil sa laki na magiging problema niya sa panggastos, maski demanda pa siya, wala rin mangyayari, hindi naman kakayanin. At ito naman mga pasahero, kawawa rin dahil hindi naman sila insured as passenger.
1: Attorney Inton, we're running short of time. Pero sa susunod natin pag-uusap, we will, of course, expound on this. Oh, kaya mga magulang, yung mga inyong mga anak, baka sumasabit dyan sa mga tricycles na ko'y pagsabihan ninyo. Sir, maraming salamat, Attorney Angel Inton, sir. Thank you. Magilo kong magandang pakinig ang Pangulo ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Oh, kanyang napansin itong mga illegal. Illegal yan, sort of. Isipin mong punuin mo ng pasahero ang inyong tricycle unit. E delikado ho yan. Pero wala na po tayong sapat na panahon. Ho. At tayo'y nakiraan na. And I'm hoping na yung pong ating pagdaraan sa iba't ibang mga tanggapan serves as, a very vital info sa ating mga tagapakinig, mga tagapanoog, wherever you are in this part of the country at wherever you are outside the Philippines. Ayan, wala na po tayong sapat na oras. Do stand by ho sa susunod na palutuntunan at yan ay mula sa ating kasamang si Melly Tenorio. Once again, Maraming maraming salamat sa ating mga kasama sa technical services. Sina Ori Lopez, ganun din si Joy Timidan. At sa ating mga executive producers, Tess Ramirez at Ice Adan. Oh, yan. Maraming maraming salamat. Without them, sinong dadaanan ko? Wala akong mararaanan. Ano po? Ah? And besides, bago ako makarating dito sa aking kinaroonan, dumaraan mo muna ako dyan po sa technical room. Okay? So, again, God willing, God permits, muli po tayong magkasama-sama sa susunod na Sabado. Sa isa pa rin pong, of course, edisyon ng inyong program, Makikiraan Lang Po. Thank you so much ha, sa Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat din sa DSWD, sa kanilang official spokesperson na si Asek Irene Dumlao. Maraming maraming salamat. At salamat din kay Lori De La Cruz ng Pag-asa Forecasting Center. And of course, sa ating nakasama ho itong nagpahayag ng mga hindi magandang gawain eh diyan sa mga tricycle units si Attorney Ariel Inton. Okay, so do stand by. Anong susunod na palatuntunan? Alam ko si ano eh si kasamang Meli Tenorio. Ah yes, ang kanyang susunod na programa ay Paaralang Bayan sa Himpapawid. Okay, do stand by for that. Ho. And again, a big thank you. A big pasasalamat sa inyong lahat. And of course, ang ating pagbati ng Happy, Happy Father's Day, everyone. Well, tomorrow, tayo po ay mga ama ng tahanan. Medyo tayo ay maiibsan. Hindi tayo maglalaba bukas. Hindi tayo mamamalansya. Hindi magluluto. It's our day tomorrow. Oh, kaya, happy, happy Father's Day, everyone. And speaking of father, do stand by sapagkat ang susunod ninyong makakasama ay isa rin pong father. Yan. Magbabalita ho yan. Yung ating kasama mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Pilipinas 1, si Omar Aquino. Si Daddy, kung tawagin ang kanyang mga anak. Bueno, maraming maraming salamat muli sa inyo pong pagsama. Until next Saturday. Thank you so much. Ako po si Sel Baisa, nagsasabing I love you more. Thank you so much.
0: Makikiraan Lang Po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan Lang Po.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House resolution para imbestigahan ang epekto ng lindol sa mga paaralan sa Mindanao, inihain sa Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nais pa imbestigahan ng Makabayan Block sa Kongreso ang matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol sa mga pampublikong paaralan sa Mindanao sa pamamagitan ng House Resolution Number 1123 na inihain ni Representative Antonio Tinio, Sara Elago at Reneco. Iginiit ng mga mambabatas na suriin ang kahandaan at plano ng Department of Education upang hindi tuluyang madiskaril ang pag-aaral ng mga biktima ng kalamidad. Batay sa inihain na resolusyon, nakakabahalaan nila ang iniwang bakas ng kalamidad sa sektor ng edukasyon. Umaabot sa 1,378 na pampublikong paaralan sa 6 na rehiyon ang napinsala ng lindol. Ayon kina Tinio, Elago at Co, ang ganitong kalaking pinsala ay malinaw na sumasalamin sa umunoy kakulangan para sa matatag na infrastruktura na magtitiyak ng kaligtasan ng mga estudyante. Nakasaad din sa resolusyon ang pagsasagawa ng isang komprehensibong audit sa bawat paaralan sa buong bansa. Layunin ng hakbang na ito na busisiin ang structural integrity o katatagan ng mga silid-aralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali ng paaralan laban sa anumang uri ng matitinding kalamidad sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Anti-political dynasty bill target ipatupad sa 2028 elections ayon sa isang kongresista. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inaasahang may patupad sa halalan sa 2028 ang House Bill number 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naipasa ng Kamara de Representantes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na ito ang inaasahang panahon ng pagpapatupad ng panukala, depende sa magiging pinal na bersyon ng mapagkakasunduan ng Kamara at Senado. Layunin ng panukala na limitahan ang sabayang paghawak ng mga magkakamag-anak sa ilang posisyon sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng tinatawag na clustering system. Sa House version ng panukala, hindi maaaring tumakbo sa magkakaugnay na posisyon sa parehong lalawigan, lungsod o munisipyo ang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Gayunman, kinilala ng mababatas na maaari pang magkaroon ng mga pagbabago sa panukala kapag natalakay nito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 6.8 milyon pesos na halaga ng farm inputs at kagamitang pansaka ipinamahagi ng pabalang panlalawigan sa mga magsasaka sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan si Berna Beltran Adaban sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatanggap ng iba't ibang farm inputs at maliliit na kagamitang pansakahan ng mga magsasaka mula sa ika-3, ika-4 at ika-5 distrito ng lalawigan ng Pangasinan mula sa provincial government sa isinagawang distribution activity sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pamalang palalawigan, bahagi ito ng patuloy na programa upang matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagtatanim at mapataas ang kanilang produksyon at kita. Kabuo ang 714 na rehistradong farmers organizations, farmers associations at kooperatiba ang nabigyan ng mga punla ng gulay, punla ng prutas at iba pang agricultural inputs. Bukod dito na mahagi rin ang 2,856 na unit ng knapsack sprayer para magamit ng mga benepisyaryong magsasaka sa kanilang mga sakahan. Nagpayag naman ang pasasalamat ang matumanggap ng tulong din sa patuloy na suporta ng pamalang palalawigan sa sektor na agrikultura. Samantala, tiniyak utak din ng provincial government na ang mga magsasaka ay nakarehistro sa mga programang pangkalusugan tulad ng Free Health Yakap at Government Unified Incentives for Medical Consultation sa ilalim ng alagang ang galing upang matiyak ang kanilang access sa serbisyong medikal. Dumalo sa aktibidad sina board members Vice Ventanilla, Marinor de Guzman at Rose Apaga kasama si Binalonan Mayor RG Gico. Pinangunahan naman ang pamahagi ni Provincial Agriculture Office Head Dalisay Moya. Umabot sa mahigit 6.87 million ang kabuang halaga ng mga farm inputs at kagamitang ipinamahagi sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan po ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito sa production side. Kasama natin si Ms. Drizel Nanyong, ang ating executive producer. Sa Master Control, si Mr. Milo Jonella at si Hero. Gayun na rin sa ating mga kasamahan sa Voice of America kung saan tayo nakapag-broadcast sa pamamagitan ng shortwave broadcast facilities ng VOA. Kami rin po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms na pwede po nyo kaming masubaybayan through our shortwave broadcast and online digital platform. Well, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine sa ating mga overseas Filipino workers na nakasubaybay at nakikinig sa atin sa labas ng bansa. Gayun na rin ng ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Samahan nyo pa rin po kami para kami makapagatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at mga balita at panayam tungkol sa mga issue na pumapayambulog sa ating lipunan, gayon na rin yung mga dapat po ninyong ikang malaman na rin ng mga iba pang kaganapan na nakakatulong din sa bawat Pilipino at sa ating ekonomiya. At sa puntong ito, sa unang bahagi ng ating programa ay makakasama natin muli ang Marina, ang ating Maritime Authority. At makakasama natin sa linya ng komunikasyon si Director Louie Santos. Magandang umaga po, Director Louie, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa ating mga tagapakinig, at tayo ay nagpapasalamat po muli sa pagbibigay po ng pagkakataon para ang Marina po ay makapagbigay ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga seafarers at sa ating mga stakeholders din po.
5: All right, thank you very much, Director Louie, for always indulging us sa ating programa. Pinagdaos o sinagawa itong EU Krimaryo, ano po, katuwang ng Kenya Coast Guard Service. Noong ika-apat na IQRIS Steering Committee high-level meeting sa Mombasa, Kenya. May participation dito ang Marina kasama ang iba pang mga bansa. So, ano po bang kahalagahan nitong isinagawang EU Krimaryo para sa ika-apat na IQRIS Steering Committee, Director Louie?
6: Sir Ray, actually, itong ano po, itong Fourth Steering Committee na sinasabi po natin ng iyo, Kir Mario, actually, that's the Policy Making Board. That's the highest committee ng sinasabi po natin na project ng European Union para sa pagpapaigting po ng maritime security dito po sa Indo-Pacific. So, ang mga unang nag-attend po dito basically are mga Coast Guards, mga Navies. Pero nung nakita po nila yung kahalagahan po ng ano ng Flag State Administration. So, when we say Flag State Administration, ito yung mga pagbabarko, mga seafarers. Nakita po nila na napakahalaga na protektahan din po yung commercial shipping at the same time yung sinasabi po natin na mga ating mga seafarers. Kaya po tayo na imbitahan para ibigay din po yung perspective ng Pilipinas bilang pinaka una o sabihin natin na may pinakamaraming mga seafarers po na on board various commercial ships dito po sa buong.
5: Okay. Pero dito po sa ika-apat na steering committee na ito, napagalaman ko na meron kayong ipinresentang digital platform system dito na makatutulong para sa hindi lamang para sa ating mga Filipino seafarers, maging na rin para sa ikang international navigational system. Tama ba ako doon, Director Louie?
6: Tama po. Sir, actually, yung ano po, yung EOCRI Mario, gumawa po sila ng isang platform. That's a web-based platform wherein yung mga member, mga countries dito po sa Indo-Pacific ay magkakaroon po sila ng ano ng isang digital platform para mag-coordinate, para mag-share ng information relating to maritime safety and security. So initially, para lang po sa ano yan, pagbabantay po ng mga karagatan, nagsimula po dito sa ano sa may Indian Ocean kasi nga po sa mga issues ng mga piracy. So basically, sa perspective po ng ano ng military, perspective po ng port state control. Kaya ang mga naunang nag-participate po dito ay mga navies, mga military, tapos yung mga coast guard. Pero nung napag-alaman po na napakahalaga na protektahan ang commercial shipping at the same time yung mga seafarers, minunggahi po natin sa kanila na baka naman pwedeng mag-develop po sila ng digital platform dedicated sa ating mga seafarers.
5: Okay.
6: Tapos presented to them na napakahalaga because yung commercial shipping natin worldwide, yung mga seafarers, sila po yung nagpapaandar po talaga ng global shipping. At sa tingin ko po, nakumbinsi po natin sila at sila naman ay nag-assure na they will develop a dedicated mobile platform for seafarers para sila ay, yung ating mga seafarers can directly connect to the various maritime authorities for Filipino seafarers sa marina and relevant government agencies po.
5: Okay. Ito po bang tinatawag nating platform na ito, itong proposed platform na ito, dinidevelop pa rin po ito o, excuse me, na-develop na, Director Louie?
6: May mga initial ano na po, may mga initial stages na po ng EOCRI Mario kasi we would like to make it sure that before we agree or before we propose on anything, napaka-importante po yung security ng information. We have to make it sure na ang whatever is written or whatever is shared doon sa platform ay secured at yung mga intended ng mga beneficiaries lang po ang dapat na may access. At tayo naman po ay mga European Union ang mga kausap po natin. Ina-assure po nila na secured ang platform. Sila mismo walang access. They will just have to provide yung ano may mechanisms the platform itself na wherein magagamit po natin para sa at mag-communicate para sa ating mga seafarers.
5: Timely ito dahil sa mga nangyayari ngayon, Director Louie, lalo na sa Middle East, ano? Doon sa mga kababayan nating Filipino seafarers na naiipit dyan sa, well, hanggang ngayon, meron pa rin naman, although sinasabing magbubukas na Strait of Hormuz, pero meron pa rin tayong ilang mga Filipino seafarers na naiipit doon. So this is itong mobile application na to, digital application na ito, is precisely intended for this kind of situations.
6: Yes po, Sir Ray. At actually ang ano, ang nag-trigger lang nito ay yung ano, yung crisis po dito sa ano, sa Middle East.
5: Mm-hmm.
6: Pero kung if we're going to look back yung mga statistics po natin, marami pong mga Filipina seafarers na naabandona, na naaksidente, namamatay, na yung tinatawag po natin na nakikidnap or na mga pirata. Yung mga barko rin na nahahijack po ng mga pirates. Kung may mobile application po ng ating mga seafarers, mas mapadali po ang pagdudulong nila ng mga kanilang mga hinaing o yung mga problema, yung mga bagay na pwedeng maitulong po ng ating gobyerno. For example, na-abandon na po sila, hindi na po natin kailangan na antayin ang report galing sa mga iba't ibang news organizations abroad para makarating po sa atin. So sila mismo, may direct access po sila sa gobyerno ng Pilipinas.
5: Alright, bukod po dito sa digital application na ito, meron pa po bang ibang mahalagang naging kasunduan o proposal dito sa isinagawang ika-apat na steering committee meeting ng EU Cremario, Director Louie?
6: Ang maganda po dito sa ano, sa EU Cremario, ang tawag po natin sa platform nila ay yung IORIS. For example, Globe, Smart, mga ano, IORIS naman po yung tawag po natin sa platform na dinevelop mo na IORIS. Ang maganda po dito, maraming mga iba't ibang mga bansa ang nagparticipate. I think 75 or 50. More than. I just don't have the figure, pero more than 170 organizations or agencies representing various countries worldwide. So we have representation from Southeast Asia, from Africa, from Latin America. Ang maganda po dito, nagkakaroon po talaga ng coordination ng mga iba't ibang mga ano, mga iba't ibang mga bansa. Nagkakaroon po tayo ng mga exchanges po sa kanila, yung mga Navy officers po nila, yung mga heads po ng mga Coast Guard. May nagkakaroon tayo ng connection. I think that's really, really very important na kung may mga seafarers po tayo at may mga Philippine flagships po tayo na nandun sa areas po nila, it would be easier for the Philippine Coast Guard, for the Philippine Navy, for the Marina to reach out sa ating mga counterparts. At nagkakaroon po tayo ng direct access o direct communication po sa mga pwede pong mga pwedeng gawin natin.
5: Kumbaga ano, Director Louie, on time, real time, yung information kung gagamitin ito. O yun.
6: Pero, yes po, Sir Ray. Real.
5: Alright, Director Louie, napag-alaman ko rin na nagkaroon kayo ng pagkakataon na makasalamuha ang ating mga Filipino seafarers sa Africa. So, kamusta po ang pakikipagsalamuhan ninyo? Ano bang naging usapan ninyo ng ating mga Filipino seafarers nung sila'y nakausap po ninyo?
6: Sir Ray, actually hindi ko inaasahan because yung travel, yung ano, yung route na kasi funded po ng participation po natin ng ano, ng EU Cremario, wala pong expense ng Philippine government except yung 3,500 pesos po na free departure allowance na sinasabi po natin. Hindi ko inakala ng ating mga seafarers kasi Ethiopian Airlines po yung ano, sinakyan ko.
5: Okay.
6: So from Manila hanggang Addis Ababa, that's Ethiopia. I can say siguro po na 75% to 80% ay mga Filipino seafarers.
5: Talaga? 75 to 85% Filipino?
6: Yes po, mga Pinoy. At nag-transit po sila doon sa ano, nag-transit sila doon sa Addis Ababa sa Ethiopia. At doon na rin pala ang ano, ang regional hub ng East Africa, kagaya ng Dubai, kagaya ng Singapore. At yung airport po nila, I tell you, 'di ba ang concept natin ng Africa, you know,
5: ayaw
6: ko ng bias. But you know, when you reach Addis Ababa, the airport itself, walang kalaban-laban ng mga airports natin.
5: Talaga?
6: At
5: yes.
6: At ang daming mga Filipino seafarers nagta-transit. At doon kami sa sa airport kung brown, tapos sabihin mo lang, kabayan, mga ganun lang. Sumasagot po sila, if you're not sure, na Pinoy yun, oh, kabayan, ganun lang. Kasi alam po nila yung ano word na kabayan, sumasagot po sila. So nagpakilala po ako na taga Marina, sinabi ko, natutuwa kami, at binigay ko pa yung mga number, yung ano, contact details ko para kung sakaling may mga concerns po sila, libre po sila. Message po sa atin. At doon sa ano, doon sa Addis Ababa, going to Mombasa, Kenya, marami na naman Pinoy.
5: Talaga.
6: So Filipino seafarers are everywhere. Uh-huh. That's why ang government natin, mas ayusin pa po natin ang ating mga servisyo po natin sa kanila. Worldwide, global na po ang mga Filipino seafarers.
5: Who would think na hanggang doon sa Africa, doon sa pinuntahan mo, no, Director Louie, makakasalamuha mo napakaraming Filipino seafarers. Who would even think of that? And yung sinasabi mo na yung airport doon sa pinuntahan mo, ika nga, kung ikukumpara dito sa atin, malayong malayo. Iba yung notion eh. Iba yung notion natin kapag, walang discrimination dito, with all due respect. Pero,
6: opo.
5: Ibang-iba, sabi mo nga, ibang-iba. Meaning yung infrastructure, pati siguro yung services, ano, Director Louie?
6: Tama po, yung mga services po dun sa airport itself, naku po, world class po. Kaya dito sa, ayoko naman, the airport issues are different. Pero ano po yung service po ng airport dun sa, ano, sa Addis Ababa? Ay, naku, you will be amused, amazed. At ang kagandahan po, for example, yung ating mga seafarers na on board Ethiopian Airlines, at may layover po sila ng 8 hours, more than 8 hours or more. Halimbawa, 8 hours or more. Libre po yung hotel accommodation nila.
5: Wow! Automatic yun. Automatic yun pag nag-layover sila.
6: Yes po. Dito mismo sa departure, yung airport ng departure mo, for example, coming from Thailand sa Bangkok, Filipino seafarer, Manila, Bangkok to Ethiopia, at ang layover is 8 hours or more, dun mismo sa airport sa Bangkok, nagbibigay na sila ng visa, yung ano, entry visa at accommodation. Papakita mo lang dun.
5: Wow.
6: Dun sa airport, sa Addis Ababa, may susundo na po sa'yo. Ganun po yung ano, that's the way they promote the airport at saka yung entry ng mga foreigners dun sa Addis Ababa. At ang mga Filipino seafarers po natin, nagbe-benefit po pag matagal po yung layover po nila.
5: Yun. Eh pero nung sinabi po ninyo na kayo isang Philippine government official from Marina, binigay niyo yung inyong contact number, meron ba sila kagad na mga hinaing na pinarating sa'yo, Director Louie?
6: Wala naman po, inad po nila ako sa Facebook.
5: Oh, okay. Okay, that's
6: wala pa naman, ano, pero I assured them that the government, the Marina, is one of them na kung may mga concert po sila, free lang po sila na mag-reach out sa Marina. At nako, the experience po ay kakaiba because may sense of fulfillment yung participation natin. Because iba kasi pag nag-a-attend po tayo ng mga conferences, yung boka-boka na sinasabi. We need tangible results. At yung mga tangible results should redound to the benefit sa ating mga stakeholders by whom we ang pangunahing mandato po natin. At we need to support them because we know ng ating mga seafarers, marami po silang mga sinusuportahan. So it's the obligation and the responsibility of the government to ensure that appropriate protection is also afforded po sa ating mga seafarers.
5: Wow, talaga naman, ano po. Pero Director Louie, before I let you go, kukunin ko lang to pagkakataon na to. Alam kong busy rin ng Marina, busy ka rin. So I think this is an opportune time to ask this question. Ito naman ay may kinalaman kasi, di ba, nagkaroon tayo ng problema sa Middle East, nagkaroon ng problema sa supply ng langis, nagtaasan ng pangapamasahe. At isang hakbang na ginawa ng Marina para makatulong sa ating mga passengers, lalo sa mga seafaring vessels natin ng mga passengers, gumawa kayo ng programa sa panguna ni Administrator Malaluan, yung tinatawag na lakbay, parang lakbay alalay ito eh, parang sinasubsidize ninyo yung mga pamasahe. Kamusta na po ito? Kasi matagal na itong nagsimula. So, kamusta po ang implementation nitong assistance ninyo sa ating mga passengers ng ating mga seafaring vessels sa Director Louie?
6: Sir, kasi yung I just would like to put in this context po yung subsidy po na sinasabi po natin sa ating mga passengers. Actually, matagal ko ng narrative yan, at matagal ng narrative ng Marina, especially during the COVID pandemic, kasi naiwanan po yung mga small boat operators natin, yung mga barko po natin na hindi naman mga kalakihan ng mga barko. So, during the COVID pandemic, ako nanggagal na itinon bakit nakalimutan ng mga maritime stakeholders, yung mga ship owners, small ship owners natin, boat owners for us, all modes of transportation, sa land transport, may subsidy. So, we continued that narrative. Hanggang narinig naman po tayo. At nagpapasalamat po tayo kay Sec. Banoy Lopez. Kasi nga po, siya rin po yung nagbungkahin, nabigyan ng support for maritime. So, napagbigyan po ata tayo ng 200 million at patuloy po natin na dinidisperse po yun kasi kailangan po ng ating mga mananakay. So, targeted muna at pilot areas po muna yung pinagbigyan natin. Then eventually, depende po sa maging assessment. And I'm sure this will be a continuing initiative of the Marina with the support, of course, of the DBM and the DOTR na in cases na magkakaroon po tayo ng mga sitwasyon na ganito ay automatic na hindi na po natin kailangan magpag-usap at kailangan mag-lobby. Uy, pansinin nyo naman kami. Bigyan nyo naman kami ng pera para sa ating mga mananakay. So, two-cheer po yun. Support for ating mga boat owners at the same time, subsidy ng fare. Hindi man makover po lahat yung fare, pwede rin po kasi yung portion ng increase lang, subsidize naman po ng government. And that will be the trust that we're going to pursue for the coming years po.
5: Totoo yung sinabi mo, Director Louie. Makailang beses na rin sigurong nangyari yan. Itong ganitong klase ng mga sitwasyon na kinakailangan ng assistance o ayuda, financial assistance, para sa transportation, na pumapasok agad sa isip kasi, land transportation, mga bus, mga public utility, mga TNBS, etc. Na-overlook, tulad nga na nabanggit mo, dapat pansinin din, na-overlook pagdating sa maritime, yung mga pasahero ng ating mga sea vessels at mga pasahero nito. And it's nice and it's nice to know na nakuha nyo ang atensyon ng DOTR tungkol dito at nabigyan kayo ng 200 million at least na pondong pang assist sa mga pasahero. And this is still ongoing, Director Louie.
6: Yes po. At although yung first batch, siyempre we need to assess ano ba yung mga naging issues. And I think may mga naiwan pang pondo. Kailangan lang disperse.
5: Okay. So, Director Louie, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At unless meron pa akong mga hindi na itanong na dapat na malaman ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga bumabiyahe sa inter-island shipping at sa buong industriya ng marina. Go ahead po, Director Louie.
6: Sa June 25 po, ito po sinasabi po natin na Day of the Seafarer, dahil mga Filipinos comprise the largest number of seafarers. Sa June 25 din po, na-proclama rin po ni former President Benigno Aquino to declare June 25 as the Day of the Filipino Seafarer. At magkakaroon po tayo ng job fair doon po sa Rizal Park Hotel, doon sa May Manila. So we invite yung ating mga seafarers, yung mga yung mga individuals who would like to try a career at sea. May mga opportunities po doon. And we have invited yung mga manning agencies, shipping companies. Nandun po sila. Katuwang po natin sa pagpapromote din po ng employment ng ating mga seafarers, so, with the support of course of our friends from the Department of Migrant Workers.
5: So sa June 25 po yan, Director Louie, June 25.
6: Opo.
5: And that job fair, both for local and foreign seafarers, Filipino seafarers.
6: mas marami yung opportunities po for international shipping. So, facilitate po natin yung mga manning agencies. Marami rin po tayong mga kaibigan sa manning agencies. So, they responded positively na join para this consolidated po yung efforts po natin para isahan lang po, isang venue lang po yung puntahan ng ating mga seafarers na nagpapasok, sabihin na natin, naghahanap ng opportunities to work on board foreign ships or to work on board mga international ships.
5: Alright. So narinig niyo yung mga kababayan na inandito sa loob ng bansa, June 25. Oh, ha, merong ano dyan, merong job spare ang marina. That marina hand in hand with DMW para yung job spare na yun para sa ating mga Filipino seafarers, no? Lalo na doon sa nagnanais sumampa ng barko, qualified ng mga Filipino seafarers, lalo na para sa international shipping o maritime industry. Thank you very much, Director Louie. Salamat ulit sa oras sa pinagkaloob mo sa amin.
6: Thank you, Sir Ray. Dalawin kita minsan.
5: Ay, thank you. Sige. Thank you po, Director Louie. Salamat, salamat. Ang ating pong butihing ika nga po, lagi na talagang kasama no? Dito sa ating programa. Tuwing may mga magagandang mga kaganapan sa Marina, of course, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority, Director Luisito de los Santos. Samantala, bago tayo dumako sa iba pa nating mga kaganapan, bigyan daan muna natin ng isang report na ito mula sa ating kasamang si AJ Ignacio, 78 aplikanteng OFW na sagip sa isang operasyon ng DMW sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
7: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati.

0: accommodation facility na registrado, na hindi registrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ang DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At narito na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating programa para sa umagang ito. Ayan. Well, medyo akala ko ba naman tapos na yung tapos na yung Senate Flix at drama-rama sa Senado. Mukhang hindi pa yata matatapos. Kasi, ewan ko sa pananaw ko lang naman yun. Pero kasi sabi ni Senate President Win Gatchelian, tapos na yung Senate Flix. Pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang may nakaamba na naman daw na ikang maaresto ng International Criminal Court na isang senador. Galing po kasi itong pahayag na ito na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC laban dito kay Senator Christopher Bongo. At yan naman ay mariing pinabulaanan ng DILG Secretary na si John Vic Remulla. Sabi ni John Vic, ni Secretary John Vic, wala pa siyang alam na mayroong ICC warrant. Maging ang PNP nagsabi na buti pa siya, alam niya. Anyway, so alamin natin mismo itong ganitong klase ng mga pahayag. Ano bang epekto nito at totoo ba kayang meron na talaga ba na meron na o walang arrest warrant laban dito kay Senator Christopher Bongo. So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating pong ICC accredited lawyer, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney Andres, magandang umaga pong muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga sa Global na Tayo.
1: Opo. Attorney Andres, ito po, unang-una, diretso yung tanong ko. Meron na nga bang arrest warrant ang ICC laban kay Christopher Bongo as alleged by Pulong Duterte?
5: Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na ano no, co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po,

0: Wala po talagang nakakaalam ano kasi naka-selyo po yung process na yon at naka-selyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa ano. Kaya mga kapag sabi lang po talaga niyan ay yung mga ano no kinaukulan nating law enforcement agencies.
1: Yun. Okay. Saan kaya nakuha nitong si Paolo Duterte? Itong ganitong, sabi niya, ano eh, meron siyang, anong tawag dito? Credible source, no? Hindi ko alam kung saan galing. Pero sa tingin niyo kaya, saan galing itong impormasyon niya na ito, Atty. Andres?
0: Mahirap pong sabihin kung saan yung information na yan. Kailangan siya yung tanungin. Ngunit, siguro, para lang maintindihan ng mga ano natin, ng kababayan, bakit po naka-seal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po syempre hindi matunugan nung
1: Okay.
0: subject of an arrest warrant. Kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po, kagaya ng Pilipinas.
1: Nabanggit nyo kanina, Atty. Andres, yung tungkol sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Although sinasabi noon, I think last year pa, November pa, lumitaw na yung usapin na mayroon na siyang warrant of arrest. Pero as the time goes by, as months passed by, hanggang pagpasok ng 2026, sinasabi na wala pa. Ano, pero meron na pala dahil, pero sealed yung ano, warrant of arrest. Hindi kaya ganito rin ang mangyari kay Senator Bongo?
0: Pwede pong ganyan. Kasi doon sa kay Senator Bato, ano, if I'm not mistaken, November 6 po yata, 2025, yung date po ng arrest warrant. Now, naka-under seal po yan para mas effective po yung pag-implement. Kasi ang strategy na gusto po ng ICC, eh, gawa muna bago salita. Ngunit talagang challenging sa atin, ano, mga Pilipino. No? Kasi parang style natin, eh, salita muna bago gawa. Kaya yun yung panawagan ng mga ano po, no, war on drug victims, na kung meron na pong ICC arrest warrant, kanino man na nasa Pilipinas, ay sana po ma-implement efficiently, effectively ng ating law enforcement agencies.
1: Sinabi rin po ng kampo ni Paolo Duterte, o sinabi mismo ni Paolo Duterte na ginagawang political weapon ng Administrasyong Marcos ang ICC laban sa oposisyon. Particularly siguro hindi rin niya masabi sa kanila. Pero is this, may basehan ba dito na ginagamit daw? Pwede bang gamitin ng ICC bilang isang political weapon?
0: Maling naratibo po yan kasi ang ICC po ay it's about tatlong bagay po, accountability, truth and justice. Huwag po nating kalimutan na may mga biktima po, totoong tao pong nabiktima sa war on drugs. May mga totoong tao pong pinaslang at may mga totoong tao pong naghihinagpis dahil sa mga mahal nila sa buhay na pinaslang. At mayroon po silang right to the truth, right to justice, and accountability po. Napaka-challenging, Sir Ray, ano, sa ating mga public officers, ano, sa mga ating politicians, no, yung sense of accountability. Eh, ganyan po talaga kung nasa rule of law po tayo at demokrasya at Republican government. Kaya, ano na po, dapat sanay na po tayo dyan sa sense of accountability.
1: Okay. Pero bukod pa dito kay Senator Bongo, may dalawa pang I think PNP officials na maaring ma-issuean ng warrant of arrest, Attorney Andres.
0: In fact po, Sir Ray, ano, 7 pala talaga, 8 actually yung name ba co-perpetrators, yung isa mukhang sumakabilang buhay na. So 7 po talaga. So logical lang po na mag-apply na po for an arrest warrant yung Office of the Prosecutor. Ngunit yun nga, nakaselyo po yung prosesong yan. Kaya kami, sa hanay po ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, we expect na merong 7 po na ICC arrest warrants.
1: Ayun. Okay, well, 7. Hindi pa kasama si Senator Bongo ron kung sakasakali.
0: Kasama na po yun,
1: kasama
0: Senator
1: na siya.
0: Bongo,
1: okay.
0: Senator Bato, at yung iba pa pong mga ano no, PNP chief, oo, Albayalde, may
1: yes,
0: iba
1: yes.
0: pa po ano na mga regional, oo, at yun, we expect actually na 7 arrest warrants just kung talagang logical lang po, oo.
1: Pero Tony Andes, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Alam kong busy po kayo, no? Kaya nagpapasalamat kami sa oras na pinagkakaloob nyo sa amin despite your busy schedule. Pero kukuha lang kami ng update. Ano, kamusta na ang ika nga trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Digong diyan sa ICC. Ano pang pinaka-latest at ano bang latest at anong maasahan natin sa mga darating pang mga linggo o buwan?
0: Okay, so yung latest po sir ay meron pong June 23 ano na second status conference hearing. So mga administratibong aspeto po ito ng kaso, kagaya po anong haba ng trial brief ng prosecution at mga yung mga protocol. So administrative matters po. Ikalawa po, meron po sa July 14 ulit, third status conference hearing. At yun nga, merong schedule na trial ano sa November 30, 2026. Kaya antabayanan po natin yan.
1: And of course, meron na rin siyang bagong lead counsel, defense counsel, attorney Andres. Have you met this guy, itong bagong legal counsel niya?
0: Sa pagkakaalam ko po, hindi ko pa po siya na-meet, I think, in person. Opo.
1: Okay. But that will not change anything para sa prosecution. Attorney Andres.
0: Sinasabi ko po palagi, ang magiging decision po hatol ng trial chamber ay base lang po sa ebidensya, sa facts, at sa batas po. Kaya kung sino man pong abogado, sa sino man pong hanay, talagang facts lang, ebidensya, at batas lang po.
1: Ito, curiosity lang, Attorney Andres. Ano? Pasensya na po. Curiosity lang. Halimbawa, nahuli. Halimbawa lang, nahuli si Senator Batot nadala diyan sa ICC. Meron ba pagkakataon na magse-share sila ng kulungan ng selda ni dating Pangulong Duterte o magkatabi man lang o magkahiwalay sila, hindi sila magkikita?
0: At sa tingin ko po talaga magkihiwalay po ano yung mga detainees kasi binibigyan din po sila ng kanilang espasyo, ng kanilang privacy po at talagang tinitingnan yung dignidad ano ng bawat detainee. Kaya sa tingin ko po separate po yon na detention cell. Kaya talagang makita po natin patas po talaga lahat before the ICC.
1: Ayun, okay. So hindi pala hindi niya matutupad yung pangarap niya kung sakasakali kasi alam ko parang naulinigan ko one time sinabi niya na kung mapupunta man siya sa ICC, at least magkasama sila ni dating Pangulong Duterte. So sa ganun pala sitwasyon, malayong malayo. Hindi
0: sir Ray,
1: sila
0: pwede po
1: kita.
0: Silang magkasama dun sa detention center in the sense na lahat po sila ay nasa one building po.
1: Yun.
0: Kaya panawagan na rin po kay Senator Bato. Talagang kung gusto nyo pong bigyang kahulugan yung mga sinabi nyo po ulit, kusa na po kayo mag-surrender sa ICC.
1: And ano pa, speaking of that, Attorney Andres, anong nararamdaman ngayon na itong ating mga biktima ng EJK na sa nangyari sa Senado, hanggang ngayon, hindi pa rin nadatakip o hindi pa rin sumusurrender, hindi pa rin nadatakip si Senator Bato de la Rosa. Although there was a time nga nung June na ito, itong paano siya nakaboto sa Senado at nakalabas na Senado, hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ng ating mga EJK family ng EJK victims natin.
0: Alam mo sir, halo-halo, meron pong hinagpis, meron pong galit, at meron talaga yung realidad na nakita nila, iba, parang iba yung batas sa makapangyarihan, sa politiko, sa kanila po na mga pobre, naghihirap po. Yung mga mahal na sa buhay, walang kaano-anong pinas lang, wala man lang due process. Ngayon, si Senator Bato ay in-invoke pa, ano? Lalo na nung panahon niya, yung majority nung panahon niya.
1: Protective
0: ginamit po
1: custody.
0: Yung protective custody na wala naman po talaga sa saligang batas. Wala naman po sa mga batas natin. At marami na rin pong mga dalubhasa at mga dating senador na nagsabi, there's no such a thing as protective custody. Kaya sana po mga senador natin, respetuhin po natin yung batas kasi no one's above the law.
1: And now that we have a new Senate President, sa katauhan ni Senator Win Gatchalian, a new majority, sa tingin niyo po ba, kasi may mga nakaambang, di ba, may mga nakaamba, sakali mang lumabas na nga ang ICC warrant o pares laban kay Senator Bongo, do you think this time around iba ang magiging senaryo sa Senado or can we see another repeat nung nangyari sa ilalim ng termino naman ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President?
0: Sa tingin ko po magiging iba kasi nakita ko naman yung galaw ni demeanor ni Senator Wynn Gatchalian, ang bagong Senate President, at nakikita ko na fair po siya, talagang effective po siya, efficient, at talagang sinusunod niya po yung batas at yung mga rules po ng Senado. Kaya sa tingin ko po, mas magiging patas po yung pag-i-implement po ng ICC arrest warrant. Kasi kung tingnan mo, Sir Ray, ano, yung oath kahit po ng officers ng Senate, Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Majority, sinasabi po nila that they will respect the laws. So pati po yan ang kanilang oath po bilang mga Senate officers.
1: Alright. And with that, Attorney Andres, maraming maraming salamat po muli sa paglilinaw dito sa usaping ito kung meron nga bang lumabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bongo o wala. Thank you very much po, Attorney Andres. At sa iba pang mga kasagutan sa aking mga katanungan, salamat po, Attorney Andres.
0: Maraming salamat, Sir Ray, at mabuhay tayo.
1: Ang ating pong ikang ICC accredited lawyer, Attorney Gilbert Andres. Yan. Okay, sige. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang global na tayo. Pero ikaw nga, magbabalik muna kami. Bibuelo muna kami. Babalik kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Global na tayo kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report ni J. Mark Degala, operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng DPWH sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng PNP. Ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
4: Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinigting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan dito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangungunan ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang 2 babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Nartates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you very much, J. Mark Degala, ang report. And of course, kanina nag-report din ating kasamang si AJ Ignacio. At, meron tayong magandang balita dito, ha. May magandang balita tayo dito. Ito ay galing mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo dyan po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Okay? Diyan sa Russia, dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po inanunsyo niya yung may 24 na Filipino seafarers na maaring makakalaya na yung 24 na Filipino seafarers natin na nakulong sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ang Siberia po kasi is part po ng bansang Russia. Okay? So hindi natin malaman ngayon, kahinihintay pa ho natin ang detalye tungkol dito sa magandang kaganapan na ito ng pagpapalaya sa 24 na Filipino seafarers natin dyan sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ito ba ay naging resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin? Natatandaan po nyo, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Ano po, kasama na rin yung iba pa nating mga delegates na kasama ng Pangulo. At siyempre, sa harap na rin ng mga Russian officials sa pangunguna ni President Vladimir Putin. Ito ba kaya ang resulta ng naging pag-uusap nila bukod sa mga bilateral meetings, bukod sa trade cooperation, at bukod dito sa pakikipag-usap para masiguro na magkaroon tayo ng stable at sustainable na energy supply, hindi lamang sa manggagaling sa Middle East, kundi pwede na rin manggaling sa bansang Russia. Okay? Tapos ito ngayon, meron tayong balita nang galing mismo sa Pangulong Marcos Jr. na 24 na Pilipino seafarer ang nakatakdang makalaya na mula po sa Siberia. So antabayan po ninyo yung mga developments na yan. Ihahatid yan mismo, hopefully, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so yan. Medyo natutuwa tayo sa magandang balitang yan natanggap natin ngayong umagang ito. Pero siyempre, tinututukan pa rin natin yung kaganapan sa Middle East. No? Dahil kahapon, lumabas na po yung balita, lalo na mga balita galing sa mga international newswire tulad ng CNN, ng Al Jazeera, ng BBC, ng Reuters, at kung ano-ano pang mga international news media na napirmahan na ng dalawang heads of state, ibig sabihin ng presidente ng US at presidente ng Iran, itong Memorandum of Agreement na naglalayong paigtingin pa o palawakin pa yung ng 60 days itong pagbuo nila o pagpapalawak ng ceasefire agreement o peace deal sa pagitan ng US at Iran. At isa po sa mga provision ng Memorandum of Agreement na yan between the US and Iran is once na mapirmahan ng dalawang heads of state ang dokumento na yan, kagyat na bubuksan ang Strait of Hormuz. Okay? Gagawa ng paraan ang dalawang magkabilang panig na mabuksan kagad yung Strait of Hormuz. At isa dyan ay yung pag-lift o pag-alis ng US ng kanilang naval blockade dyan sa Strait of Hormuz. Gayun din ang Iran, gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya para kagyat na mabuksan yan, including yung mga sea mines na nilagay nila dyan sa Strait of Hormuz at hindi pag-atake sa mga cargo at tanker vessels na dumadaan dyan na kusang lulan ang milyong-milyong bariles ng langis na ika nga dapat ay makapunta na sa iba't ibang mga bansa upang makatulong makabangon sa ang kanilang ekonomiya. Kabilang na po dyan ang Pilipinas. Sa aking huling balita, mga ilang oil tankers na rin ang nakadaan, lalo na yung mga oil tankers papuntang Iran, nakadaan na. So ibig sabihin, hindi na sila hinarang ng US naval blockade. So ito na ba ang senyales na tuloy-tuloy na itong pagpapatupad ng pagbubukas ng Strait of Hormuz? Alam nyo, nung mga nakalipas na araw, simula pa lang nung nabalita o binalita ni US President Trump na meron na silang kasunduang nabuo ng Iran, kapansin-pansin po kagad ang pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa international market. Yung Brent crude oil, bago pa nagkaroon ng anunsyo na meron ng napagkasundo ang agreement between US and Iran, ang Brent crude oil po, bago pa sumapit yung anunsyo na yon, nasa mahigit $100 per barrel. Nung inanunsyo po ni US President Donald Trump, ang draft na napagkasunduan nilang agreement, bagsak po agad ang presyo niyan. Baba kagad sa $87 to $85 per barrel. Ganong kalaki ang bagsak ng presyo. So umaasa tayo na ngayong araw kasi ito, Biyernes dito ha sa Pilipinas is June 17. Pero batay po kasi sa mga naging pahayag ni US President Donald Trump, kasama na rin ang naging pahayag ng mga media outlets mula sa bansang Iran, ay sinasabi nga po ngayong araw na ito, Biyernes, June 17, pero syempre magkakaroon ka ng time zone, difference. Kasi magkakapirmahan po ngayong araw na ito, Philippine time, June 17, doon na talaga magkakaroon ng official na pirmahan dyan sa Switzerland. para dun sa agreement na yan. Pero lumalabas, mas maaga pa. Di ba? Mas maaga pa. Dahil inanunsyo na nga po kahapon, nagkapirmahan na sila. Silang dalawa. So, ibig ang US at ang Iran. So, meaning, we are hoping sa mga sarating na mga araw, sa mga darating na linggo, na itong kasunduan na ito para magkaroon ng extension ng 60-day negotiation period para lalo pang para makamit na yung pangmatagalang kapayapaan diyan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, matupad. Okay, kasi kailangan po ng sanlibutan ang katahimikan kapayapaan hindi lang para sa Middle East kundi para sa buong mundo. Okay, lalo-lalo na sa mga developing countries katulad natin, Pilipinas. Imagine niyo na lang paano pa yung ibang mga bansa na unfortunately is mas nahihirapan sa atin. Imagine niyo na lang po yun. Okay, so mas doble at triple ang hirap pang dinadanas nila kaysa sa atin. Kasi lahat naman po ng bansa na apektuhan. Lahat na apektuhan. Okay, hindi lang tayo. Maging ang Estados Unidos na apektuhan din. Sa ating naging panayam kay veteran broadcast journalist Mike Cohen na nasa US, nakabase sa New York. Anong sabi niya? Sila rin apektado. Kamahal din ng presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mahal din ng mga bilihin sa kanila. Tumaas din ang inflation nila. So, hindi lang po sa Pilipinas. Maging sa Estados Unidos, maging sa mga developed countries. Iba po kasi ang usapan kapag ang naapektuhan ay ang international price ng langis at supply ng langis. Kaya kung minsan di rin, nakikita ko rin yung importansya na kinakailangan mag-shift na nga tayo, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, mag-shift na tayo sa mga renewable and sustainable sources of energy, hindi lang po sa fossil fuel, hindi lang sa carbon o coal, okay? Doon sa mga sustainable and renewable sources of energy, solar energy, electric energy para sa mga electric vehicle, solar energy para magamit sa pagpapailaw ng ating mga tahanan, ng ating mga building, di ba? Yung tinatawag na geothermal power plants na nanggagaling mismo sa lupa, yung mga steam na nanggagaling sa lupa, yun yung mga geothermal energy na pwedeng ma-harness. Wind energy, yung mga tinatawag na mga para kala nyo windmills, no? Pero ano yan, nag-generate din yan ng kuryente. Pero alam nyo ba, maski sa dagat, yung current sa dagat, nakaka-generate din po ng kuryente yan. Nakaka-generate din, di ba? Marami akong nakikita na yung daloy ng tubig, pag malakas ang daloy ng tubig, merong isang nilalagay silang gadget. At makikita mo, nagpo-produce siya ng kuryente. Nakakapagpailaw siya ng bumbilya. Okay? Gamit ang isang parang alternator. No? Nakakapag-produce ng kuryente. So maraming sustainable and renewable sources of energy na pwede mapagkunan. Lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas because we are a very rich country when it comes to natural resources. Ang nagiging problema lang sa atin ay issue talaga ng corruption at personal political interest. Pero let's look forward sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, especially today. Tutukan po natin ang balitang yan kung makakalaya na nga ba yung 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia. As just what like the president said, President Bongbong Marcos said, 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia sanhi ng immigration issues ay makakalaya na. Bantayan po natin yan. And of course, ang further development sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, lalo na sa napirmahan na nilang kasunduan para matamo ang peace deal na yan sa Middle East. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang sa pagsasayang papawid ng programang Global na Tayo, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. And have a nice day and stay safe.
3: Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
7: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.
8: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
9: Go Agri!
8: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
9: Go Agri!
8: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Discarding bago. Hi. Kago Agri Plus. Kumusta po kayong lahat? Umuli na naman pong sumasayang papawid ang palatuntunan ito, Go Agri Plus. Great opportunities in agriculture. Plus, plus, plus. Ibig sabihin, mga iba't ibang topic na developmental maliban po sa agrikultura. Kumusta ang ating mga magsasaka, manging isda, ang mga plantito at mga plantita, and likewise, ang ating mga ay agripreneur. Siyempre, ito na naman po pag-uusapan natin na may kaugnayan sa agrikultura. Pero sa araw na ito, kayo ba, dahil po mga kabayan, binabati ko po kayo na sana ay wala kayong ubo, walang sipon, walang lagnat, at wala kayo sa banig ng karamdaman. Pero speaking of karamdaman, nako mga kababayan, dito po sa Go Agri Plus, nako, kayo ba ay kung meron kayong nararamdaman masagwa sa inyong katawan, may sakit po kayo, inom kayo ng inom ng gamot at napapagod po kayo sa pag-inom ng mga synthetic na mga gamot, abe nag-iisip na ba kayo na i-take nyo rin ninyo, uminom na rin kayo ng alternatibong mga gamot, may mga herbal, may mga sistema, mga kababayan, tungkol sa pagpapagaling sa inyong katawan, pagpapalusog ng inyong katawan, katulad ng merong hilot, merong yung tinatawag na, nako, itinutusok na karayom, pero ang tawag dyan ay acupuncture. Oh, at syempre, yung mga halamang gamot. Mga kababayan, sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay may kaugnayan sa alternative healthcare. At atin po makakausap ang ating resource person upang makilala natin na mabuti ang isang ahensya ng pamahalaan. Ito pa isang medical doctor at nagtapos siya ng medisina sa FEU Nicanor Reyes Memorial Foundation. Nagtapos din siya ng kanyang postgraduate course in addictions mula sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Siya rin po ay 34 years nang nasa government service pero bata pa po ito. I-welcome po natin mga kababayan ang masipag na kasalukuyang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Walang iba kundi si Dr. Maria Teresa Co. Iñigo. Director General Iñigo, kumusta po kayo?
1: Yes. Thank you po, Sir Kiko, tagapakinig ng Go Agri. Siyempre, special shout-out sa ating mga Bicolanos at Bicolano out there.
0: Yes, yes.
1: Pareho po kaming may roots from Bicol ni Sir Kiko.
0: Oo nga po.
1: Salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay po ninyo sa PITAC.
0: Opo, hindi marami ang nakakakilala po sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Director General, mga ilan-ilan po, ano, diba? Ano po ang mandato ng inyong ahensya, Director General Iñigo?
1: Salamat po. Kaya nga po ako ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito. Ano po? So ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PITAC in short, kami po ay attached agency po ng Department of Health. Kami po ay isang GOCC at ang mandato po talaga namin ay ang pagtataguyod at pangangalaga ng yung paghahatid po ng serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagpapaunlad at pagpapalaganap ng traditional, komplementaryo at integritibong medisina or TCIM na tinatawag po natin. At para po ito ay ma-integrate po natin sa ating national healthcare system, especially po sa primary healthcare.
0: Napakaganda pala no, ano po, the Director General Iñigo.
1: Yes,
0: ano? Eh, sa mga pangunahing programa po at aktibidad ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, alin nga po ba ang pinakamalaki ang naitutulong sa mga komunidad sa kasalukuyan?
1: Okay. Salamat po sa tanong na yan para maintindihan po ng mga kababayan natin. Yung na-mention na po kanina ni Sir Tico na parang pwede po natin ito ay maging komplementaryo or integrative ano po na option, hindi nga masasabing option, na katuwang po ng conventional medicine. Hindi po ito para mag-compete. So sa ngayon, ang itinataguyod po namin ay kasama, kabilang po yung na-mention nyo, syempre yung traditional hilot po natin, yung acupuncture, yung Ayurveda, traditional Chinese medicine, Cairo, ilan lamang po yan doon sa 10 na tinataguyod natin. At ang Atin pong siyempre malaking ambag sa ating komunidad or sa publiko ay para po ma-ensure yung safety at yung kalidad ng mga serbisyong ito. Siyempre kailangan mag-set po kami ng standards. Taasan po namin yung standards para po sa application po yung mga gusto pong magpa-certify na mga practitioners at magpa-accredit ng mga facilities. Since kami po ay wala pa pong parang regulatory powers na naisaad po sa batas, ito po ay talagang pinagsusumikapan po namin na lahat po ng mag-a-apply ay talagang qualified po. Pangalawa, kami po ay nagpupondo ng research para po siyempre alamin natin na epektibo, bukod sa pagiging epektibo, ay kailangan ligtas po ang bawat serbisyo na ibibigay po. And ang pangatlo po, siyempre, yung kagaya po nito, yung raising social awareness sa public, raising the information, educating the public, na ito po yung kailangang pamantayan nila sa pag-a-avail po nila ng mga serbisyo. At kaya po kami nagpapasalamat kay Sir Tico, of course, programa ng Agri, Go Agri niya sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sa pagkakataon po na ito na tayo po ay makapag-inform sa ating public.
0: Itong pong palatuntunan pong itong Go Agri Plus is a development program. Kaya po napag-isipan ko po na kayo'y makapanayam ngayon sapagkat marami po mga nagtatanong at lalong-lalo na nabanggit nyo yung acupuncture. Ang ganda po, no? Kaya
1: yes.
0: Lang iba nangangamba doon sa karayom. Pero ang totoo, nakita ko na sa mga naunang nakita ko na nakaranas niyan, abay, para lang palang kagat ng langgam, ano po?
1: Yes po. Opo. Sa ibang mga bansa, yan po ay talagang centuries na po nilang ginagamit.
0: Yes.
1: Like sa China, ano po.
0: Mm-hmm. Director General Iñigo, paano po niyo tinitiyak na mga traditional at alternative healthcare practices na ito na inirekomenda o sinusuportahan ng inyong tanggapan ay ligtas, epesyente at nakabatay sa ebidensya po?
1: Opo. Siyempre po, kailangan po na ito'y dumaan sa isang masusing pananaliksik, ano po? Kaya yung research and development namin, halimbawa yung mga practices na yan and even yung mga herbal medicines, kailangan po dumaan po yan sila sa research bago po namin yan makuhanan or bago sila makakuha po sa kung produkto po yan o yan ay isang gadget or device, medical device, kailangan po certified po yan ng FDA and registered po sa FDA. Sa mga practices naman po, yung aming Standards and Accreditation Division, yan po ay merong mekanismo na merong bumubuo po ang tinatawag namin ng National Certification Committee. So, bawat practices po, halimbawa sa acupuncture, sa traditional hilot, sa Cairo, lahat po ng gustong mag-apply na practitioner bago ma-certify ng PITAC at yung kanilang pasilidad, be it a clinic or a training facility, bago po namin ma-accredit, isasalang po yan sa discussion kung qualified po talaga yung nag-a-apply. Ang National Certification Committee po, ang mga miyembro po niyan, ay eksperto sa kani-kanilang mga larangan, whether nasa academe or practitioner po sila. At meron po yung guidelines, meron po yung mga requirements na kailangan po naming talagang mapusisi ng husto.
0: Ako, mabuti po't nababanggit ninyo yung certification, masusing pinag-uusapan, masusing dinubusisi. Yung ano, pagpa-practice, ano, dahil nga may mga nai-report na talagang sa mga nauna naman ng mga panahon ay basta pag manghihilot, pag tinawag si Kaki ko manghihilot, ay pag abay okay, baka si Mang Kepweng umukay kung umukay,
1: yes.
0: Ano po. Pero talaga palang kailangan ng mga sertifikasyon, ano? Opo.
1: Opo. Yun po ang safety cannot be, is non-negotiable po talaga. Kailangan
0: Opo.
1: Po. Bago man maging epektibo, more than that, kailangan ligtas.
0: Tay, maganda po yan, binabanggit nyo. Epektibo at ligtas. Nako, meron nag-text dito sa aming text line, dito po sa Go Agri Plus. Ang binabanggit niya ay gusto niya mag-aral nitong acupressure at itong acupuncture. Saan nga po ba, paano nga ba sila makaka-awin nito kung ito'y po pwedeng mapag-aralan kaagad, Director General Inigo?
1: Opo. Pwede po silang pumunta sa website ng PITAC, ng ahensya po namin. Nandun po lahat ng accredited namin na training center.
0: Opo.
1: Kung sa acupuncture po yan, nakalagay po yan dyan. Kasi yung acupressure naman parang nakapaloob doon. Pero meron din kaming binubuo ngayon talagang programa na pang komunidad na ituturo po ang acupressure.
0: Ay, maganda yan. Oo,
1: kasama
0: sige po
1: ng preparation din ng ating mga halamang gamot.
0: Ba? Okay, ano po. Ay, sige, antabayan na nila at papwede
1: natin. Search po nila, Sir Kiko, doon sa website, doon po sa accredited na training centers po ng PITA.
0: Ay, sige po. Uulitin ko mamaya. Naku, Director General Inigo, sa panahon po ng makabagong teknolohiya ano po at digital health, paano po ba nakikita ng PITAC ang patuloy na yung bang kahalagahan itong alternative healthcare sa buhay ng mga Pilipino? Yan, yung mga nababanggit natin yan kanina at yung mga katulad nung inyong nabanggit na, Director General Inigo.
1: Opo. Siyempre, unang-una po, kailangan po nating erase yung awareness among public. Kasi sadly, sabi mo nga rin na mention mo kanina, na baka po hindi talaga aware ang public na meron po silang pwedeng ma-avail din na services na ganitong mga programa na epektibo rin po at ligtas. So unang-una, kailangan siyempre yung pagpa-partner po namin sa mga media na kagaya po sa inyo. Na siyempre yung media na partner namin dapat kailangan may integridad din po. Ano? So kasi we're trying to raise yung trust ng tao, yung paniniwala at pagtitiwala nila na ang mga serbisyong ito ay may maidudulot po na kabutihan. And siyempre being tayo ay social media capital ng mundo, ano po, so importante po na yung platform po ng sa social media na tayo po ay aktibo rin dyan. Kaya kami naghahanap din po talaga ng pwede naming maging partner sa pagde-develop po sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng impormasyon at edukasyon para sa ating mga publiko po.
0: Maganda po yung binabanggit nyo habang tayo po napapakinggan sa 104.3 FM dito sa Metro Manila hanggang Mega Manila. At tayo din po ay napapakinggan dyan po sa 90.1 o 90.1 Radio Agri FM dyan po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Batiin po natin sila. Hello, hello. Nakikinig po. Opo, Mataga Radio Lucena, Radio Pilipinas Lucena, na Quezon. Nakikinig po sila.
1: Oo, hello po.
0: Ay, talaga naman, na dumadami po dito at lalo na nationwide at ating worldwide broadcast ngayon at yung ating Facebook Live at ang YouTube Live channel. Nako, may mga halimbawa po ba ng paggamit ng teknolohiya, DJ Inigo, tulad ng research, online information campaigns, o yung digital training? Yung mahalaga po upang mas mapalawak ang kaalaman nga ng publiko tungkol sa traditional at alternative healthcare na maliban doon sa sinasabi niyong mga paggamit ng advocacy at mga information education the materials.
1: Yes po, yan po ang tinatry po ngayong i-develop ng ating ng ating social advocacy and training division. Na-meet niyo po siya, ano po. Nagpapasalamat kami kay Sir Tico na kami binisita niya po para mas maunawaan niya po yung kung ano po yung serbisyo na ibinibigay po ng aming ahensya. So kami po talaga yung naghahanap ng mga partners kasi medyo hindi po namin yan line of expertise. So gusto po naming ma-maximize po talaga yung information technology na mabisang paraan po para maabot po yung ating publiko.
0: Ayan, salamat po. At at least mainggan nyo pa, lalong mapalawak pa po itong advocacy at information education campaign ng PITAC.
1: Yes.
0: Naku,
1: critical po yun.
0: Opo. Alam nyo po na maganda po mas madami pa tayong pag-usapan. Kaya lang po, alam ko busy po kayo ngayong araw na ito. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo. Ha? Kahit naging busy po kayo, napagbigyan nyo po akong magbigay kayo ng mga kaalaman tungkol sa PITAC.
1: Ay, siyempre po. The honor is mine. We really appreciate this opportunity. Yung ito pong panahon, yung oras na kahit ilang minuto pa lang kulang ito. Ito po'y mahalaga po sa
0: Ay,
1: amin.
0: talaga. Ano po ang pang... Oo.
1: Maipaalam po sa publiko, especially po kayo na kayo'y kilala na po sa larangan na ito.
0: Nako, ito po yung mga tulong sa pangalan po ng public service at yung development
1: yes,
0: programs.
1: Po.
0: Ano pong panghuling mensahe niyo po, Director General Lambda Inigo? Yung mahalagang dapat na manuaan ng publiko tungkol po doon sa tamang paggamit ng traditional at alternative healthcare kasabay ng makabagong medisina.
1: Opo. Siyempre, unang-una, again, walang sawang pasasalamat po kay Sir Kiko at sa programa po niya. Pangalawa po, para po sa publiko, kailangan po na kayo ay mapanuri. Sa dami po ng inyong sa information overload natin ngayon, marami po kayong mapapanood sa iba't ibang platforms. Unang-una po, nagpapasalamat kami na yung interest po sa natural, organic na products and kapamaraanan
0: yes.
1: ay medyo tumataas po. Ano po. Pero kasunod po nito, gusto ko pong i-advise ang publiko sa lahat po ng natural herbal products. Kailangan po, bago po ninyo ito i-consume, bilihin, kailangan po sigurado kayo na ito po'y rehistrado sa FDA, sa Food and Drug Administration. Tingnan niyo po yung nakatatak po doon sa produkto. Ano po? Pangalawa, pangatlo, of course, kung kayo po ay mag-a-avail ng mga traditional complementary integrative medicine like traditional hilot, like ito po acupuncture, traditional Chinese medicine, Cairo, na magmamanipulate po ng ating katawan, i-check nyo po sa aming listahan sa website po namin kung ito po ay mga certified practitioners at ang kanilang pasilidad ay accredited po ng PITAC. Ang safety po ninyo ay non-negotiable. Kailangan po kayo po mismo ay alam po ninyo ito, aware kayo. Kasi hindi po maiwasan na may mga kababayan din po tayo na may kanya-kanya rin pong agenda. So yun lamang po and magandang umaga po and thank you Sir Kiko and I'd like to declare syempre the blessings ng Panginoon sa bawat isa po na nakikinig.
0: Naku, likewise po, salamat din po sa pagpapaunlak nyo. Again, ang tawag natin palagi sa Ingles, health is wealth. Kaya hindi
1: correct,
0: ito po natin yan na mapapasubalian. Ano po? Maraming salamat talaga sa inyo, Director General Inigo, sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Salamat din kina Ma'am Geraldine, si Yon, at saka alam po ninyo, yung mga staff din yun nakatulong, sinawa Ma'am Ren sa Law. Ang napakabait. Saka,
1: salamat din po.
0: Opo, thank you, thank you.
1: Sana maulit pa to, Sir
0: Ay, of
1: Tico.
0: Course. Opo, mag-part 2 tayo or part 3 para makapaglingkod tayo sa ating mga kababayan.
1: Yes, po.
0: Yon, sa PITAC. Gandang umaga po,
1: yes,
0: Mabalos.
1: Mabalos sa Indong Gabos and
0: yes,
1: God bless you.
0: God bless din po. All right. Si Dr. Maria Teresa Co. Inigo ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Sabi nga natin sa Ingles, health is wealth. At syempre, pwede kayong gamitin at mag-try nitong mga alternatibong mga gamot. May halamang gamot dyan, di ba, Tata Rolly? Lalong-lalo yung mga, may mga media dyan, media betis. Yung iba, gumagamit ng ibang mga halamang gamot. Pero syempre, ito ikukonsulta nyo sa mga health practitioner. Yan, mga ekspertong katulad ng binabanggit ni Director General Maria Teresa Co. Inigo. Oy, sandali lang. Let's go, let's go! Oh yeah! Oh, dumako naman tayo sa mga pananim, mga kababayan, mga ka-Go Agri Plus. Hello, hello! Mga magsasaka, kayo ba'y nakakaranas na ng tagtuyot? Yung pong sinasabi ng napakalinsangan na dyan sa inyong lugar at nako, syempre, meron pong nakapag-ani na pero may mga naghahanda na ng kanilang taniman. Kaya lang, sinasabi nga ng pag-asa ng mga eksperto na tayo ay dadaanan talaga maapektuhan itong ang tawag niya ay extinct o yung tinatawag na matinding El Nino sa ating bansa sa mga susunod na panahon. Pero ang pag-usapan natin may kaugnayan po sa patubig sa ating bansa. Alright.
2: Magsasakay masaya.
0: Oh yes, mga kabayan, patubig bayanihan sa ating Go Agri Plus. Ang ating makakausap na isa sa mas masipag na administrator ng National Irrigation Administration under the Office of the President, si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Salamat po muli sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Alam ko may mga inspection kayong ginagawa ngayon, pero gusto kong abalahin ko muna kayo. Pwede po ba ng ilang minuto? Administrator.
2: Wala po naman. Ang tingkat na po sa amin yan. In fact, expectatio po natin sa Bohol dahil pupuntahan yata ni Presidente Nek.
0: Oo, ay talaga. Sige, atin pong pag-usapan mamaya. Hangin ko pong update sa inyo sapagkat yung iba ay may mga nakakaranas na medyo nababawasan ng patubig sa ating bansa. Pero gusto ko munang pag-usapan yung katatapos lamang na national earthquake drill sa ating bansa. Tapos nauna po ka noong last week, isang 7.8 magnitude na lindol ang nangyari dyan sa Soccsargen. Eh kasama po pala, siyempre, meron dyan mga patubig irrigation facilities. Nag-utos pala kayo, Administrator Guillen, ng structural integrity inspection sa inyong mga facilities. Ano pong update na, Administrator Guillen?
2: Well, tama po, sir. Ang region na affected doon sa earthquake is nasa 12, ano po. At awa naman, wala namang, ang damages lang is nandun sa mga irrigation canals natin. Yung major dams natin, wala naman. In fact, meron tayong bagong tapos na dam doon, yung Andong Dam. No? At hindi naman yung ano. Ang nasira naman dito sa ating mga irrigation facilities, mga irrigation canal, ay yung merong elevated flume na tinatawag. Parang tulay ho kasi yan eh.
0: Ganun po.
2: Nakangat yung canal, so parang tulay din. So yun po yung may mga nasira. But ang overall po na damage sa atin, nasa 50 million lamang po yan. So, maliit lang yun.
0: So, ibig sabihin, konting-kunti lang naman. Mabuti po. Yung pagsasaayos pala, inyong palang ginagawa nyo, yung tuwing panapanahon, eh, meron kayong inspection at yung structural ang tinatawag nyo integrity, ano? Noong lalo ng mga dams dyan na under ng National Irrigation Administration.
2: Tama po yan. Siyempre, alam nyo po, lalo yung ating mga high dams,
0: opo,
2: iniingatan ho natin yung structural integrity ng mga yan dahil alam po naman natin yung effect yan sa poor community kung may, kung may breach doon sa ating dam. But alam niyo po ba kung makita lang yung ating mga kababayan, yung mga sistema natin, yung malalaking dam natin, ano po, meron opo pa nga kami nilalagay ng mga, yung salamin. Sa ating mga kasi pag salamin di ho ba pagka merong buhok yung ano mababasag siya talaga eh. Yung bagat meron ho yan ganyan ano po yung tabangan meron po kahigpit yung ating patutok dyan. Hindi yun, meron tayong georesistivity equipment na connect sa mga dams na yan para makita natin kung may mga sip sa tubig.
0: It's a high technology na paggamit pala, no? Kita nyo naman, hindi kailangan pangambahan ng ating mga kababayan, the Administrator Guillen.
2: Pero yung pang-ultrasound sa ating mga dam. Alam po namin natin ilalim.
0: Oo, ngayon ko lang po narinig yan at tamang-tama maipaalam sa ating mga kababayan na merong ganyang sistema ang National Irrigation Administration. Yung pong...
2: Saka, gusto kong yes, yung karamihan kasi sa dams natin, like yung Pantabangan at yung Magat Dam, earthfield dam ho yan eh. In fact, yung Magat Dam nasa malapit po siya sa earthquake fault, ano?
0: Opo.
2: Pero ang pag gumagalaw kasi yung lupa at earthfield dam yan, lalo siyang nakukumpak eh. So hindi naman, yan ang kagandahan ng earthfield dam. Kaya po, nagtataka siguro yung kababayan, bakit kayo yung matataas silang dam eh? Gawa lang sa lupa at mga batong malalaki. Yun ho ang dahilan para po may lindol, safe po yung ating dams.
0: Yan ang may science na paliwanag. Engineer, ibang iba talaga ang inhinyero. Administrator, ano po na namumuno sa National Irrigation Administration? Administrator, yung pong nabanggit ko kanina at ngayon ay na-experience din ng iba, yung matinding at susunod pa ng patindi down, itong El Nino. Ano na po ang direksyong binibigay nyo lalong-lalong sa mga sistema na ipatutupad nyo upang huwag maapektuhan ang ating mga magsasaka sa mga susunod na panahon?
2: Yeah, ang paghanda po ng MIA talaga sa atin, Kaki ko, is yung tinatawag nating resiliency. Ano?
0: Opo.
2: So, yung sabihin yan, meron tayong mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects natin. So, may short-term, medium-term at long-term solution natin dyan. Kabilang po sa short-term solution natin, of course, yung paglilipat ng cropping calendar. Dahil ililipat natin yan para hindi tatamaan ng bagyo, para makatipid tayo sa tubig, ano po. Dapat pag nagtatanim kayo, you know, time na may ulan pa, yung patapos na yung ulan, gano'n, para hindi ka masyadong nagsasayang na tubig ng dam, iwasan lang yung ahon ng bagyo. Tapos quick turn around, dapat quick turn around ka dahil lalo na yung mga may high dams tayo. Abay, may control tayo ng tubig. Hindi tayo dapat nasunod doon sa traditional na time na magtanim ng palay, kagaya ng wet and dry.
0: Opo.
2: Dahil kung wet season, may bagyo yan eh. Di ba? So, iniiwas natin yon. Ang maganda pa po dyan, Kiko, is that kung susundan yung mga farmers natin, itong sinasabi na double dry cropping, hindi lang po tataas po yung cropping intensity for the simple reason mas makukunti na yung madadamage ng bagyo at yung drought.
0: Mm-mm.
2: At hindi lang yun, tataas din yung yield. Dahil tandaan nyo, ang

0: Administrator. Ay ta, etong isa sa papaghanda, napakahusin na itong mga na-set up na ng mga solar-powered irrigation system. Kita ko, talagang ang mga magsasaka, paldo eh, nung nag-ani, umani po sila. At itong palagay ko nga, kahit na tumindi nga pa ito, wag naman sanang mas matinding matindi, yung El Niño, meron na kayong pang-support eh, sa paggamit na itong solar-powered irrigation system, Administrator.
1: Tama po yung kaya ko. In fact, ito yung kabilang naman doon sa medium-term solutions natin. Dahil alam po natin ang solar power ay madali nating install yan. At malayo pong mas mura kaysa yung magtayo ka ng mas mura at mas mabilis. Opo. Kaysa magtayo ka ng mga high dams. At po, yung isang solar pump, pag mga 10 to 15 hectares lang, kaya namin ang damumpuan. Ano? Yung mga 500 hectares natin hanggang 1,200 hectares.
0: Wow.
1: Kaya natin ng 6 buwan hanggang 1 taon lang.
0: Opo.
1: So, napakabilay. At saka mas mura yung solar pump. Kaya ko, pagka may existing na mga irrigation canal, gumagastos kami dyan ng average of 250,000 pesos per hectare.
0: Opo.
1: Compared sa high dam, nasa 1.6 million ang pinakamababa dyan eh. Ano po?
0: Abay.
1: So, 1.6 million pesos per hectare.
0: Oo.
1: So, malayong mas mabilis, mas mura, madaling mapakinabangan ng ating mga magsasaka. At marami pa po ang extra bonus yan. Pwede rin silang magtayo ng rice processing post-harvest facilities doon, rice processing system.
0: Opo.
1: Na kayang i-drive na itong solar pump natin. At pwede na rin ibenta sa grid yung sobrang power.
0: Yung mahalaga doon, ano po, ay makakapagbenta pa ng kuryente. May tubig na.
1: Isa pa po, hindi pa rin mahirapang mag-convince sa kanila na mag-transfer sa Tag-Aram dahil kung mas maaraw, mas malakas yung pump na nilang gagamitin.
0: So, tama po yun. Nag-agree po.
1: At so, least, po. Sa project natin sa Kamsor.
0: Yun dyan sa Camarines Sur nga. Administrator, may maganda pala akong balitang narinig dyan. Ano? Kamakalawa ba yun o kahapon lang? Itong meeting nyo sa ADB delegation at ang Israel ambassador to the Philippines, nakausap nyo. Wow! Ano pong pwede nyo bang i-share sa ating mga taga-pasubaybay ang inyong meeting na yan para sa operasyon nyo dyan sa National Irrigation Administration?
2: Aba, kakaproud ka po yun. Actually, ang kamiting natin ay nakaunong batid ng ambassador, European ambassadors actually.
0: Opo.
2: Ano po, andun ang France, andun ang Belgium.
0: Wow, ang dami pala, no?
2: So, hindi lang pala Israel. Ambassadors, andun po sila lahat. At kinausap itong pati ADB, ano? Pamula ng ADB. Kahit gusto nilang kausap ako, malaman kung paano ang ginagawa ng LIA dahil hanga sila doon sa turnout ng projects ng LIA, no? Alirman, nangyari dito sa flood control.
0: Opo.
2: At LIA ay may mga projects kasi kami dyan sa LIA na nag-i-implement ang mga Israelis, eh. Yung support ko. So, sinasabi ng mga Israeli government, maayos magpatakbo ng LIA. Bakit ito ang tulungan natin, sabi nila.
0: Gandang mapakinggan, ano po. Nakaka-proud, opo. Sabi nga ninyo. Tama. Mabuti naman po yung pag-uusap niyo yung isang malaking direction para sa National Irrigation Administration.
2: Opo. Opo. Ma-explain ko sa kanila sistema natin. Tuwang-tuwa po sila eh. Dapat matularan yung sistema ng LIA.
0: May prueba naman eh. At ang tawag niya, may resibo. Administrator!
2: Right project, right price, right quality.
0: May project.
2: Sinexplain nila sa akin yun eh. How do you do it? Sabi, sinexplain ko. Napakasimple lang daw naman pala. Ang kailangan lang is pagsama sa proyekto ng mga stakeholders para siguro yung resulta ng project. Hindi lang yung resulta, but yung operation and maintenance talagang maging efficient. So doon po sila hanga eh. Kasi amin po kasi hindi lang magawa ng project, pati yung operation and maintenance, pinapakaman po niya yan. Ano?
0: Very good. Ay, Administrator, kunin ko po muli ang inyong mensahe sa mga ating mga magsasaka, mga ka-Go Agri ngayong araw na ito. The Administrator Guillen, go ahead please.
2: Ay, ang masasabi ko lamang po ay napakaswerte tayo ng ating magsasaka dahil ang prioridad ng ating presidente is yung food security. Ano? At alam niyo po ba na yung tagal ng natagang mga project na malalaki, kagaya ng Balug-Balug Dam, yung Tumawi River, yung... itong Inisaip, yung pong sa Panay River Basin, at maraming dito sa Mindanao po eh. Ang tiktokan niya, pinunduhan unang at presidente, pati yung Halaur Dam, ano po, yung halaki ng kailangan ng pundo. Pero ang ginawa ng ating presidente, Sabi niya, itong priority natin, bawasan natin ang pundo ng flood control.

0: lagay natin dito sa irigasyon.
1: Yeah, sa
0: So yun po yung
1: irrigation
0: nangyari. At
1: na.
0: nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo dahil talaga naman pong yung sincerity niya na mapa-improve yung ating food security at tulungan yung mga magsasaka ay ramdam na ramdam po ng ating mga farmers. At nakikita po namin sa NIA dahil kami nga po nag-implement ng karamihan. No? So pati na po ang DA, nagawa po namin ang lahat ng para magtulungan ng Department of Agriculture para po maibsan yung pangaba ng ating mga magsasaka, yung epekto dito po sa paparating na Super El Nino. So
1: wow.
0: Yun lang po.
1: Hindi
0: ko, salamat po sa paparating.
1: Maraming salamat din po. Just Aguina, po Administrator Eddie Galian.
0: Just
1: all right. Thank you, thank you. Salamat sa niya. Oh yes. Patubig mula sa National Irrigation Administration. Ituloy, you know? Meron silang makausap, mga eksperto, mga abda, nako, pati ang Asia Development Bank. Ah. Yes, yes. Bayanan po mga iba pang mga pagtataguyod ng mga programa tungkol sa patubig mula sa National Irrigation Administration.

yes, mga kababayan, ang susunod po natin na makakausap, kaya gayon po, steady lang po kayo dyan, mga ka-Go Agri Plus na nakikinig sa Tarlac, gandang umaga po. Ay, sa mga Estong, mga Berong, na nandyan po sa kanilang Irrigators Association. Oho, dyan sa Victoria Tarlac, sa La Paz Tarlac, sa Kamiling Tarlac. Nako, magandang umaga na yung bagabigat apo. Opo, at kasama naman ang ating mga kababayan dyan sa Dingalan, Aurora. Hello, hello, mga taga Dingalan, Aurora. Kinukumusta po kayo ni Provincial Administrator Sherwin Taay. At of course, ni Mayor Aurora Guzman da Taay. Ay, si Engineer June da Villegas, nangungumusta rin diyan sa Umiray, ha? Ang ganling maganda na napapakinggan ang tungkol diyan po sa may kaugnayan sa mga patubig at sakahan. Good morning, good morning. Oh, Arnel, sige nga, parinig muna natin ang arangkada dahil ang ating susunod ay arangkada ng Filmex sa ilang saglit. Go ahead, Arnel Villamor.

0: Samantala, narito muna ang mga balita dyan po sa PhilMec. Nagpapatuloy po ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o ang PhilMec. Yan po sa pagsasagawa ng mga monitoring activities at field validation sa iba't ibang ibang farmer, cooperatives and associations ngayong Hunyo. Opo, noong June 15 hanggang 17, binisita ng PhilMec staff ang mga yung mga tinatawag na FCAs o yung pong farmer cooperatives and associations. Oho, diyan po sa Nueva Ecija, diyan sa Capiz at Cagayan upang matiyak ang maayos na pamamahala, operasyon at pangangalaga ng mga pinagkakaloob na makinarya. Nagsagawa rin ng monitoring sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, machineries sa Leyte at Bohol noong June 17 at June 18 upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang mga ito at patuloy na nakakatulong sa mga gawaing pang-agrikultura. Nagkaroon din ng koordinasyon, ang tawag dyan ay coordination meeting kasama ang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ng Kalinga sa Tabuk City. Magandang umaga po mga taga Tabuk City. Ano po, gandang umaga po sa inyo. Naimbag. Yun po noong June 15 yan upang talakayan ng aplikasyon ng lalawigan para sa rice processing system. Sa iba pang balita, nagsagawa naman ng information drive ang PhilMec sa Lawang, Pambuhan, San Roque, Mondragon, Katarman at Bubon sa Northern Samar. Ay, mayong buntag mga taga Northern Samar. Ito po noong June 16 hanggang 18. Nilokohan ito ng mahigit na 40 mga miyembro ng iba't ibang farmers, cooperatives and associations at mga kinatawan mula sa mga local government units. Layunin din ang programa na may ibahagi ang mahalagang impormasyon, mga programa at mga pinakabagong update para sa sektor ng agrikultura. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, makakausap na natin ang masipag din, walang humpay, walang puknat na pagbibigay ng serbisyo sa ating pamahalaan, lalo na sa kanyang tanggapan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Siya po ay isang scientist for at director for, walang iba kundi si Dr. Dionisio D. Albin. India. Been a long time, pero thank you. Salamat po sa pagpapaunlak mo ng iyong oras para makakapanayam kahit na busy-busy ngayong araw na ito, Director Albindia.
1: Opo. Yes po. It's my pleasure na may parating sa ating mga tagapakinig kung ano ang pinagagagawa na ng PhilMec.
0: Ayun, siyempre naman, marami. Yung pong inyong karanasan at bilang scientist, or gaano po kalaki yung epekto na itong nararanasang epekto na ng climate change? Gaano na sa produksyon ng palay sa bansa, Director Albin?
1: Well, ito nga po, medyo sa ganitong panahon po dapat yung rainfall natin sufficient na para makapaghanda tayo ng ating taniman sa palay. Kumbaga, nakapagbungkal na sana tayo at yung iba nakapamunla na, iba nakatanim. Pero medyo little, napaka-abnormal po ulan natin ngayon, kaya ang mga tao ay umaasa pa rin na sana sa susunod na mga araw ay gumanda na at sana ay pumatak na uli ang ulan natin para makapaghanda na.
0: Mga ibang namang lugar na may pagpatak ng ulan, pero tama ka nga yung na-observasyon, mukhang hindi madami. Anyway, yung pangunahing layunin ng PhilMec sa pagsusulong ng climate resilient rice farming technologies, ano mga pamamaraan ito, Director Albindia?
1: Well, meron po tayong ating pinamimigay na mga makinarya.
0: Opo.
1: Ay talagang mga climate resilient yan. Halimbawa po yung ating mga rotavators, yung ating mga land preparation technologies.
0: Mm-hmm.
1: Bukod po dun sa ang makina niya ay Tier 3 na kukunti lang ang emission niya para makapag-contribute dun sa greenhouse gases.
0: Opo.
1: Ay meron din po tayong mga land preparation technologies na kahit tuyo pa yung lupa ay kaya niyang i-prepare at bungkalin para pagka nagkaroon na ng tubig ay ready to plant na. Kumbaga, malaki po ang maitutulong nito para ma-save natin yung ating tubig at yung ating paghahanda ng lupa ay hindi mga ngailangan ng masyadong tubig na yan po ang problema natin ngayon dahil sa El Nino.
0: Kaya pala nababanggit, nakikita ko itong mga videos at mga photos na galing dyan sa Filmec. Yung mga teknolohiya ano po, na inyong nagawa na sa Filmec. Sa usapin naman po ng makabagong mekanisasyon, yung modernization ano po, sa mekanisasyon, paano po nakakatulong itong paggamit ng makinarya upang mapataas nga yung kahusayan, upang mabawasan nga ng epekto itong matinding init o kakulangan ng tubig?
1: Yun nga po, katulad po ng ating mga isinusulo ngayon, yung mga sa direct seeding technology po yun. Kasi. Yun, kailangan lang po dyan ay makihanda yung lupa. At meron din po tayong tinatawag na dry seeders saka wet seeders. Na kahit ang lupa ay tuyo, ay po pwede natin tamnan ng palay.
0: Ah, ganun po pala yun. Ano? Lalo na yung direct seeder. Nakakita ko rito, modernong-moderno. Director Alvindia, ano-ano nga po ba mga teknolohiya at practice na inihahanda nga ng Filmec upang yung mga magsasaka makaangkop dito sa pagbabago ng panahon, maliban doon sa binabanggit ninyo na may mga ibang mga makinarya na nakikita ko ngayon, Director Alvindia?
1: So, katulad po nung pinamimigay nating rice combine harvesters,
0: oo.
1: Alam nyo po kasi ang epekto ng El Nino ay ang ulan ay medyo hindi ganoon karami ang ibubuhos na ulan, pero ang ano naman, ang bagyo ay malalakas, sabi nga po. Ngayon, alam naman natin na ang bagyo ay isa sa pinaka mapaminsalang kalamidad sa ating bansa. Ngayon, kung meron tayong pinamimigay ng mga combined harvesters na pagka 2-3 days bago dumating yung bagyo at anihin na yung palay, ay po pwedeng anihin ng ating mga magsasaka. At nakaredy na rin din po dyan yung ating mga dryers saka yung mga warehouses para after na maani, ay maidadry nila kagad at hindi mabubulok yung kanilang mga palay.
0: Natumpak mo yan po. Meron pala kayong ganot nagagamit dyan at naipamigay na moisture meter no po, sa mga magsasaka. Gaano po ba ito kahalaga dito sa pagtulong sa pagsugpo ng climate resilient technologies at yung mga efficient forest harvest management na yan, Director Alvindia?
1: Opo, kasi ang number one consideration po kasi para ma-preserve natin ang quality ng palay o mais o kahit na anong commodity, ay yung tinatawag nating tamang moisture content o yung bahagdang tubig na bahagi ng ating commodity. Ito pong moisture meter na ito, meron po tayong probe type, meron tayong iba't ibang klaseng moisture meter na naangkop sa gamit. Eh binibigay po natin to sa kooperatiba para makita nila na kung yung palay na tinuyo ba nila ay angkop na para i-stock. Kasi pagka po hindi tama yung moisture content at ating in-store yung ating mga grains, palay man yan o mais yan, mabubulok po. Kaya ito yung pan-check natin para masigurado na yung kanilang i-stock na palay bago gilingin o maghintay ng magandang presyo ay hindi masisira.
0: Very good, very good. Ay nakikinig po mga taga Radyo Pilipinas, Lucena, Quezon, the Director Alvindia, at siyempre yung ating 90.1 the Go Agri Radio diyan po sa Science City of Muñoz, ano, sa Filmec. Yung ating mga kamagsasaka, mga ka-Go Agri Plus, eh meron din palang interest sa mga binabanggit niyong teknolohiya katulad nitong biomass-based technologies. Ano po? Ito, lalong-lalo nakikita ko ngayon sa mga ipinadal mga ginagamit ng mga pictures ngayon. Gaano to ito po, ano po ang mga benefits nito sa mga gastusin sa pagsasaka at pangangalaga sa kalikasan, Director?
1: Opo, ito pong mga biomass technologies ito, katulad po ng ating mga dryers. Ang ginagamit po nating energy dyan o yung init ay yung galing na rin sa ipanumpalay.
0: Opo.
1: So, kalimitan po kasi nung araw na wala pa tayong mga ganitong technology, ito pong yung ipa na tinatawag, yung rice hull, pinababayaan lang natin yan na mabulok at walang gamit. Ngayon po, dahil yung ating mga pinamimigay ng mga dryers ay biomass-based. Ibig sabihin, meron siyang cyclic agriculture technology. Parang yung sistema niya ay paikot-ikot.
0: Ah, ganun po.
1: Yung gigilingin na magiging ipa, yun naman yung gagamitin na painit dun sa pugon para madry yung palay. Ngayon, yun naman pong mga ipa na nasunog, yung tinatawag nating rice hull ash,
0: opo,
1: ay po pwedeng i-condition para maibalik sa lupa para maging pataba.
0: Ay, naku, napakaganda namang sistema niyan, Director Albindia. Kaya dyan sa inyong mga ginagawa, mga saludo ng ating mga kaka-Go Agri Plus. Eh. Katulad nito, si Mang Antonio Reycano na nakikinig, nandyan po sila sa Victoria, Tarlac. Paano po, Director, masisiguro ng Filmec na maabot at mapapakinabangan ng maliliit na magsasakang katulad namin yung pong mga climate resilient technologies nyo dyan sa Filmec? Ah, Mang Antonio, ha, pakinggan mo si Director Boyet. Go ahead po.
1: Opo, alam niyo po ang Filmec ay through yung tinatawag nating RCEP program, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, ay nagbibigay ng tulong makinarya. Libre po ito sa mga farmers cooperative na merong 50 o 50 hektarya pataas. So pwede po namin kayong bigyan ng pang land preparation, pantanim, pang-ani, pantuyo, at panggiling ng palay para buong value chain o buong sistema ay parang magiging enterprising ang mga farmers co-op natin.
0: Mm-mm.
1: At yun po ang ating layunin para mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka. Ngayon, paano pong maka-avail? Ay sumulat lang po kayo sa aking tanggapan, sa aming tanggapan dito sa Filmec, at pagka na-receive namin yung inyong sulat, ay papupuntahan po natin kagad doon sa ating mga focal person, kasi lahat po ng probinsya may mga naka-assign na taga-Filmec yan, kasi lahat ng request binavalidate natin para yung tamang organisasyon ang mabibigyan natin ng tulong.
0: Oh, Mang Antonio, alam mo na ha, mamaya, ulitin ko, yung website lamang na madaling mapakinggan at ma-check niyan. At pwede nyo itanong sa inyong mga apo o kaya mga kamag-anak. Director, nako, alam ko, meron ka pang mga ganap ngayong araw na ito. Bilang panghuli, ano po ang mensahe nyo sa ating mga rice farmers upang maging mas mahanda at matatag ang kanilang produksyon sa harap ng climate change, Director Albindia?
1: Opo, ang ating magsasaka po, huwag tayong sasawaan dahil alam nyo naman po talaga ang rice farming ay very challenging. Kung La Nina naman, binabaha. Kung El Nino ay kulang ng tubig at maraming challenges po ang rice farming. Pero umasa po kayo na ang Filmec ay laging ina-address sa mga ganitong problema at ang ating makinarya o sistema na ipinamimigay ay nakaangkop sa ganitong problema, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
0: Okay, all right. Maraming salamat po. God bless. Thank you talaga sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Opo. All right.
1: Maraming salamat din po, kapit ko.
0: Ayos, very good. Mabuti po, nandyan po kayo. Thank you. Maraming salamat din kay Sir Jong Davalos, ang inyong masipag din pong hepe dyan sa yung the Force ACD. Diba? At saka syempre si Miss B, Miss Bernadette Pagyo, of course, Grospe. Ayan. Si Sir Jet Subaba, and likewise, Sir Jerry Francisco Abilanosa at si Sir Joel Dator sa Filmec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Arnel, sige, pakinggan natin muli itong Filmec Arangkada. Go ahead.

Alright, karagdagang balita mula sa PhilMec. Naku, lumahok po mga miyembro ng sama-sama sa Kaunlaran Multipurpose Cooperative sa Farm Service Crew Operations and Management Training noong June 15-16 dyan sa Tagkawayan, Quezon. Magandang umaga po mga taga-Tagkawayan, Quezon. Good morning. Pinangunahan po ng Agricultural Training Institute o ATI ang katuwang ang Philippine Coconut Authority at PhilMec ang pagsasanay sa machine operation, maintenance, troubleshooting at safety kasama ang teknolohiya o ang mga tinatawag na technology, demonstration at hands-on training. Layunin po nito mga kababayan na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa ligtas at wastong paggamit ng FSC o tinatawag na Farm Service Crew Package. Ang galing ano mga kababayan na nakikinig sa kasulukuyan. Yes! Yan! Yan ang bahagi ng PhilMec Arangkada. In the meantime mga kababayan, bago po magtapos, alam po ba ninyo sa natinatayang 13.2% ng pagkain sa buong mundo ang nawawala sa supply chain pagkatapos anihin at bago makarating sa ang tinatawag na retail stage. Aho, ibig sabihin, maraming prutas, gulay, butil at iba pang produktong agrikultural ang nasisira bago pa man ito mabili sa mga pamilihan. O yan. Madalas dahil sa kulang na yung tinatawag na imbakan, mahinang transportasyon, at kakulangan sa cold storage at hindi maayos na paghawa. Kaya umaabot yan sa 13.2% ang wastage. Oho, yung pagkawala na nawawala sa supply chains. Naku, malaki na yan. Ha? 13.2%. Pero alam nyo rin ba, mga ka-Go Agri Plus, kapag masisira ang ani, hindi lang pagkain ang nawawala. Nasasayang din ang tubig, lupa, enerhiya, puhunan, oras at paggawa na ginamit sa produksyon. At dahil dito, nalulugi po mga kababayan ang mga magsasaka at negosyo habang maaring tumaas naman ang presyo ng pagkain para sa mga mamimili. Ayan, isa yan sa nagiging problema yun sa food chain na tinatawag. Oo, yung supply chain. Oo. At alam nyo rin ba, ito pa, na, Tata Rolly, batang-bata bumatayo, na ang nasasayang na pagkain ay may epekto sa kapaligiran o sa environment. Dahil kapag itinapon sa tambakan, ha, maari itong maglabas ng greenhouse gases. Ay siya, delikado yan. Greenhouse nga, pero delikado sa environment. Tinatayang 8 to 10% ang global greenhouse gas emissions na kaugnay ng tinatawag na food loss o kaya food waste. O, yung pagsasayang sa pagkain. Kaya nga, ang pagbabawas ng pagkasira ng pagkain ay mahalaga hindi lamang sa ekonomiya at kalusugan kundi pati sa kalikasan. Wag niyo kaya tayo kailangan magtipid hindi lamang sa pagtitipid kundi mag-ingat atin pong ano pagtunan ng pansin ang may kaugnayan sa yung ingatan nating wag mapalawag pa yung tinatawag na food wastage. Tayo'y maging mapanuri, tayo'y natin pong aralin kung paano natin magagamit ng mahusay ang pag-inback. Kaya para walang food wastage, di ba Tata Rolly? Samantala sa panghuling balita, nako, isang malaking kargamento po ng imported na sibuyas na iniwan sa Manila International Container Port sa MICP dito sa Metro Manila. Ano po? Ang nakatakdang sirain matapos pong makumpirma sa laboratorya ang tinatawag nila laboratory test na maari itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Yung mga in-import ba, iniwanan na eh. Ah, Tata Rolly, ay inirekomenda po ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang pagsisira sa kargamento matapos ang isinagawang magkasanib na inspeksyon kasama ang Bureau of Customs kung saan natuklasang nasa matinding antas ng pagkabulok ang mga sibuyas at binubuo ang shipment na
26 o 26 nim na 20-foot container na pulang sibuyas mula sa China. Nako, na may kabuang 72,215 na sako. Napakarami nito. Humigit kumulang ay 650 metriko tonelada at tinatayang nagkakahalaga ng 86.7 million na pesos at may hindi nabayaran buwis at taripa na umabot po sa 9.7 million pesos. Iyon kaya naman pala. Siya. Bye-bye time sa ating Go Agri Plus. Thank you, Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez, Isabel Silang. At eto na, Tata Rory. Bye-bye. Thank you, Lord. God is good. God is great all the time. Kakiko Flores po.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.